0: Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until subong, sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Kid, and thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Digon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Tanunan Digon.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik.
6: Digon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Digon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Taunan Digon.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
6: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw, no? Samtang ginahugat-hugata kung sinugang rupoide si SB member Matt Aaron Guzman or si SB member Ronald Marte. Kinahanggan takararo komprehensibo, sigo, ag detalyado nga eksplenasyon. Ay nag-agangal taro mga toda, ay kahapon, hambay ko nga ni, nag-survey ako ito sa may Capitol, pero dali yang, manganangan lang anay ron. Ay ipahabol ko anay rurayang panawagan ha, panawagan itanang mga kapamilya, asawa, ag mga inunga, no? Pero pagtaliwan, ni kagawad na Jerry Adok it barangay Tinigaw ngaroan ang patay nga gawas ay una nakahaya sa anda karanga residensya sa Tinigaw, Calibo, Aklan. Agrong Rubong haiging tagana sa maabot ng Oktubre 7. Aga may misa alas 3 itapon sa Tinigaw Chapel. Aga pagkatapos kung misa ay imaurayon na pagkadayon sa ulihing pagahuwayan sa Medalla Milagrosa Cemetery. Ro nagapanawagan rong unga ni kagawad Jerry Adok nga si Jinky Adok agroan ng bilog nga pamilya. Dorato man ha nga nakapugot, please lang ko ratong Bibo cellphone ko helper ni Daddy Harley ita Harley's Karinderia. Kung maibalik mo ron, ako mismo rumahambay kay Daddy. Pakan aron, papamahawag, pabaguni pa.
5: May punto ang bawat komentaryo.
6: Pabagunit, mino. Kunano ra gusto ro na, no? Sabaw, bintunggo, no? O kunano nga manami nga mino. Partner, kay todo, kay katodong judjet. Ro na ka-standby, ah. Okay. Dali iyang. Okay. Sige. Now, balikan tabanwa, duraya nga rang isyo, makaroon niya mainit-init. Isyo ra sa rayang e-trike or e-tricycle. Si Mayor, sa aton niya nabuong information, nagpadagat sugat, kasangguni ang bayan. I-confirm tara ha. Para nga ni nga pastudyuhan, himay-himay yun ba? Kung ano ro posibilidad nga maka-operate or pwedeng ihalo iya sa mga tricycle wrong operation it e-trike or e-tricycle. Ginahambay nga may ruta mat ah. Ah, may ruta mat ako no ha. Nga gina-proponer aruraya nga rang operation it e-trike o kon e-bike ang mga katudo, no? Okay, dali ka nga. Ay, tanawon ko, Aneri Kara, kung siin ko makita ro ana karang bintaha ag disbintaha, the positive side and the negative side ang mga katudo. Okay, siin baga may ako itong aging lista yun nga mga ruta eh, no? Nga pwedeng agyan ang mga katudo kasi may i-assign nga ruta kung siin pwede makaagi, no? Kasi ruraya nga rang e-bike or e-trike ang ginatawag ay maximum of 12. Maximum of 10 to 12 ro makasakay. Kaparehas man baga it tricycle, no? Nga wayo. Wayo ha, pang siyam sa driver. Tatlo, apat. Wayo pang siyam sa driver, no? Ang mga katudo. Hindi man naton mahambal nga may ano ro bintaha. Way sa gagamit gasolina. Pero, battery. Ano ro nagapagana it battery? Kuryente. Oh. Ay, mahal man no kuryente.
7: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
6: Pag ginaplanuhan nga rent to own, especially ro priority kuno karahay ro mga tricycle driver and operator. Ha? Ano ra? Rent to own, no? Parang ro'y mo nga itong ginabayad, hay ratuon do, matsaro boundary ba ga? Matsaro ratuon do bayad? Ah, mga katuto, kung pila ka raro boundary, no? Ah, mga katuto. Si Juan S.B. Marte, no? Hindi pwede nga, hindi sana maka-explicar ka na kasi nag-ngugubun do mga tuda eh. Wala tama na kami idol na prangka kon kung yung face out yun kami, dugaon yun kami sa sirkulasyon. Ang sa anong rason? Kasi Robanwat Kalibo, gina-consider da nga tricycle capital of the Philippines. Ha? Tricycle capital. Dayro atong binugtawa. Dayro atong traditional nga sagakyan yun halin pa ka to. Although abuon yan nga mga isyo karang duwaon da sa karsada, especially sa National Highway. Kaya siguro, advance ro pag-isip it aton niya mga leader. Ro mga head it mga nasa ehensya it gobyerno. Ang mga katudo. No? Nga uwa ba kita ginaobrahit alternatibong dagan? Nga para yang sa motor, para sa tricycle, kung sa National Highway. Pag-abot mata sa municipal, iya mata kita malibot sa mga barangay. National road malang ginabawag ang tricycle eh. Ah, daya mga light vehicle like bisikleta, haron yan eh, may bicycle lane, waman mapusling pistero.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Ha? Hasta sa mga kabaranggayan yon may bicycle lane, may hapuslan doon. Ha? Wagid. Doon doon sa bilog sa programang pilang milyon doon nga palpak nga tunturon.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
6: Ay ginaobra yung parkingan. Hindi ka man ikaroon makaagi. Aman. Ay, may nag-obstruct nga mga sayakyan. May mga kotse, oh. May mga magarang sayakyan, nga kung hikahig mo pangalinti ron, hay, mahimayaran ka pa. Ay, ah. Ah, ito yung dupalpak. Aray, uman pasudlan kita e-trike iya or e-bike. Ah, punta kung syudad kita nga kabaw-baho like Abimana sa Iloilo or Metro Manila. Nga dayang ang mana rupaagyon ta sa dikara, karayang mana sanda. Kaparehas mga sa Olongapo nga ro mga nagabiyahe ta hay jeep ro tricycle hay una gata sa kantot ka barangayan pwede sa na makasugod pagto palengke, pero may dagan, hindi ka pwede makapagusto kasi dakpon ka. Haiya ka ton. Araw may mga barubal nga mga driver, pituhan ag hambagan itkap hay, may isog pa, ayaton patpunitero aton yung mga katapo it, auxiliary police. Diba? Realidad. Ano ro nakita? Ano ro manaming nga explanation it aton nga local government unit it Banuang Kalibo? Ay haron puno unya ni kita eh, nagadugot-dutan yun eh. Hindi unya ni mamanage ro tricycle nga ray. Dura yung mga legit nga may mga franchise, nagaproblema. Ha? Ay por dahil nga ni sa kolorom. Hindi nyo nga ni ma-eliminate do kolorom. Dugangan nyo pat i-try? Ha? Aron sa kahina-hina mana it pasada makaunhaman, hay gaban yun mana ro naga-opisina. Gaban mana ro mga naga-eskwela, may mga service yuta. Ha? Andang mga lolo naghugugan it mga e-bike nga ron. Nagbakay it mga e-bike para i-service ang kay Tuto ag kinini. Oh. Ay kung sa highway man mana, agawan, gagawan man mana kamot mga multicab ag mga jeep nga ron. Oh. Ha? Dahil ba yung halin iya sa Mabilo, New Washington? Oh. Kasi may highway ron eh. May una tangwa na ilaga sa kaijip o multicab. Gusto na na tricycle eh. Mas komportable siya na sa tricycle. Ha? Ah, mga katuto. Oh. Ay. So ano? Ro, dapat nga istudyuhan. Doon doon pang utana. Ano ang positive side ag negative side kung may una kita nga e-trike or electric tricycle nga nagabiyahe ya sa Banuang Kalibo? Ay abo nga nakaistorya ako, ay nagsurvey ako kahapon, nga mana idol, makataot ang mana it epekto ron sa amon nga pangitan at pangabuhian. Ha? Ay bisan mana mag-inalin, sa kapigaduhon, hindi mana namon pag-aywan do amon niya rang pangita. Kasi para kamon, dayaro magumo, ag dayagon mana siguro ro, trabaho nga hasta kami mamatay. Ha? Abugon yan yan nga nag-asenso sa tricycle nga na mga unga na da nakatapos. Oh. May mga profesyon yon, no? Nag-asenso sa pagkabuhi. Ha? Rokolorom tama na nga ron doon na dapat nga dakpon. Oh. Ro implementation ko tama na color coding ag rerouting ro dapat asikasuhon. Ay total mana, roging issue nga plaka ita LTO may color yun. Oh, ay kung doon na mana ro dapat. 250 abigagi manaro among boundary. Plus pa manaro gasolina nga nagadumbinta yun. Kahina man ako pasada ay may mga service yung tanan dutawo makaroon. Ultimo man ang panday dong, liborer, ah, may anda yung tricycle, may anda pang motor. Okay, daligang. Ay si SB member Ronald Marte ay matsa-emote ang anir o ginabaso ka na tao, hamanta. Ay sambilog malang imaw sa ginakabi kong aktibo. Mahugod, matutom nga SB member, ha? Ag bukal, ag siguro ging saligan ni Mayor Juris ron, parte sa rayang bagay nga ra, ang mga katodo. Okay, i-check na to sa piyakalinya, ha? SB member Ronald Marte, sir, good morning.
8: Yes, good morning, Kima, katodong Didel, and morning, Super Martin Maran, sa TV Radio.
6: Okay, now, SB Ronald, para sa benepisyo itanan, pwede mo nga matauan anay, it background, no, kung paano nakaabot sa sangguni ang bayan, duraya nga rang issues makaroon, no? Hanungod sa e-trike or electric tricycle, no? Tama nga si Mayor Juris, may sugat sa sangguni ang bayan nga ginapa-aksyonan kinyo or ginapa-review kinyo or ginapa-studyhan arorayang proposal nga rang e-trike o e-tricycle, is Mayor Ronald?
8: Yes, that's correct. Tama agad ka rin, Katadong Jurel. Well, nag-upisa rin ni Mao kung invite ka mo, no? Ito nga Polarix dahil nga para panahon pero ang nga operations dahil nga lang Ruha City mata with regards to
6: it nga ito ka mo sa Ruha City king invite it Polarix nga ra no corporation para i-observe ito operation it itry
8: yes but nga nando Quercetin, and then having an operation, ito yung lang itry. So, pula rin sa isang ka-distributor din yung itry. So, naman doon sa Boracay, ag sa Rojas, ag, I don't know kung sin para iba nga mga anda naging supplyan doon, ito yung lang niya produkto. So, rin obra naman ay nag-agtura nito, gintanaw namon, awanin kami nagdaga, it, mga iba pa ay because nga, pero amon ang panaw ito ay i-observe namon do ang operation at Roa City. And nga kung medyo okay ka mo, no, ano, ay simple mag-propose din sanda, no? So, pagtanaw namon, ay nakita namon ito do, araya nga lang na itry nga medyo pareho manalo sa Boracay. Pero mas una namin namin imaw ay unang-una nga giro ang capacity, minimum capacity yan. Ay kung makakotsyag ko din, paras ka ito na din na tiyag ko, ay mga waguro pwede makasakay.
6: Kung mga magagpo, okay. No?
8: Oo. Pero kung may, to sabi ko na yung podrisar nga lang,
6: mauintok,
8: ay mga... Ah,
6: nito
8: ay mga napuo tayo na 20 makasakay. Sabi ko mga estudyante din mga 20 din mo.
6: Okay.
8: Makasakay.
6: Aha.
8: So, buti nga noon ay siyempre ay mga nabigyan ay subject for study pa taron. Well, in fact, ay many years ago, gin composed right now in Department of Transportation, dahil nga lang ginatawag natin nga Transport Modernization Program is tawag.
6: Okay.
8: So, kaya lang, hindi pwede ka-apply abiya sa kalibo yung nga ginatawag na
6: Transport Modernization
8: nga para sa Nilo, sa Capiz, sa Manila nga ron nga at mga coastal at Aguinaldo sa jeep.
6: Aha.
8: Ay hindi talita magsugot ka ron. Although nga, nagto ka ron doon taga LT5B, common sa LGU, common ni Mayor, last time in-invite ako ni Mayor ka ron, siguro mga 2 years ago ba naman nagkatabo ron. And may andawat ang arang ginatawag na ruta. That time ay kaya naman ka sa meeting si Engineer Milo Villanueva. Kasi may mga previous meeting ka ron na ginpresent si Engineer Milo Villanueva with regards to rerouting.
6: No?
8: And pagkatapos tayo yun, ay simple, kamo na di, ay umamil kami na ila ron nga madulat pangabuyan do ato nga mga tricycle driver o mga tuda. Kung sumugod din nga ron nga mga modernization, mga jeep, modern jeep mo yung natawag nanda. And ito kita karoon magsugot ay mga traditional nga transport nato niya sa kalibo ay ilong tricycle. Ang bilang chairman sa Committee on Tourism, hindi man ako magsugot because nga sang tourist attraction tabi na ato niya ng tricycle niya. What aron it makita sa ibang probinsya or banwa only in Aklan or Kalibo. Okay?
6: Kasi now, kung madumduman mo is Beronald, habansagan do aton katong banwa at Kalibo, no? Nga one of the tricycle capital of the Philippines, ro Banwat Kalibo or Aklan.
8: Ah, yes, manami abi atong tricycle iha ikumpara nimo sa
6: iba.
8: Mga ibang tricycle like Capiz, Iloilo or ano no. Ay kon mga daywa kita sumakay sa Arat Capiz ng Iloilo ay yun kita maigo o ibin sa Manila. Natagbo gani kami kaya nanay kaya dito kami sa Tagaytay last April. May amo ni nga convention ito. Ay randa ito nga mode of transportation ay jeep, gwenerang, badya, o nga, medyo two-seater na lang yata ron, imam. Ay wakani kami ito, dahil sa kababa, di ko tag, may convention, nakakita kami tricycle nga rin ang atrohas. Ay apat kami, ay hindi ta kami, kagwa ko ta, ay matagin dasok ta, big trick ito. Ay natagbuhan kami, but anyway, ay, di, pag ito namon, gitanaw namon dito, ang katigto ko sa Manila, ay ginambaw kay Mayor nga, dahil makot Mayor do natabo, ay, na yan nga gusto mako na mag-ipag-istorya kimo. So na yun, sige, hindi man ang tarawan ko na, no, lumayan, no. So, unang-aging, ginawa naman ay, nag-anuman at surat man do polar nga kung pwede makipag-meeting. At that time, mabi si Mayor ay, out of town naman ka to, nagpa-bakulod yung mga dahil sa LMP, nagpa-Manila, at nagpa-Pampanga sa convention niya tayo. No? So, tabo ay, hindi rin man na kita mag-invite naman ni Sir Joey or Keola. It na yung iba pa. Ato lang ano yung mga na mayang revisit kaya itong inuban na na-injure na Marlo dati na rerouting. Iba pa ito. Magiging po sa atin si Indira Marlo sa Edgar na si ato niya Federation President ito na si Jojo Tumalinal.
6: Mm-hmm.
8: Pagkatapos ay inpatawag namin ito ito TMD aga kami central planning in check namon agin tanaw namon kung ano ro posibleng mobra ag bago na to ni present kay Mayor kung naplastaro ni Mao.
6: Okay.
8: So ro natabo ay ginaba namon na yung ruta kung pauno ag simple studio lang yan eh for study ganyan yung mga ginatawag eh. Buti nga nun ay kung kumita mga ato ng mga tricycle driver kung kaya na i-try ka ng gamiton. Priwa ay dapat daw ang option na itong ubrahan manak at may rerouting. Ang bagay na ubrahan mga tricycle nga yung maskinsin lang, no? Ay alkansi kin mga kung maskinsin lang o raya nga lang i-try dahil una-una mabaho ag priwa ay abot sa lord eh. Di ba? Iba ta kung may rerouting ay kalipot sa kaimaw sa saka panaog, saka panaog, ang rato niya mga tricycle mata ay maskin sinsan na pwede mata magbiyahe, no? Ay, una-una, inapabot ko lang ha. What na natin gina-face out ka na natin niya tricycle, ha?
6: Okay.
8: Iritin na natin forever na natin tricycle ka rin ay maskin kanisa sa ngayang bayan, ay what kami na ina na duraon natin do atin niya mga tricycle.
6: Okay.
8: That's why ganyan sa mga ordinansa nga rin nga days of 70, hindi kang pwede. Gin ano na revise naman ko ang ordinance nga maskin o cinta ka tingin kung kaya patanino mag-drive ay magano ay
6: okay
8: what
6: lang.
8: A pagiging problema ka man.
6: Okay.
8: Idumahan mo ka.
6: So gina...
8: So ngayon ay...
6: sige, sige.
8: So natabo katulong Judel, girambay naman ni Sir Joey nga siguro magpadaganin sa surat kay Mayor agoto ay tanawan ni Mayor sa so, nagpadaganin sa surat kay Mayor
6: Dupulare.
8: Ay galing na nakabuot. Nakabutang nga dito ka rin sa surat siguro ay nagkatayos ang dahil premit ay MTOP tiyagi. Bali, mali ro, pag-uba siguro nanda, dapat doanda ka rin ko yan. Huwag mo natin sa bilog sa ginistoryahan, paano man ako nag-testing na kita? It jahi. Agwat naman at premiso ro, amon nga ra, ay basi dakpan na kita. So amon ba nga ay studyuhan anay? O tingnan ang studyuhan nanay kung pinaro kita o sa ka-driver ang di katulad sa mga proposit mga rentoon nga ron katulad ng Judel, no? Pasabi mga na itaoro o unit sa TUDA. O tingnan na bawat TUDA di saan na taro niya implement ka ron kung pauna nanda gusto because after ka lang maplastarimaw ay siyempre ay may nga ipatawag rin doon tuda natin. O tabo abi ay hindi ginpasa kay Mayor sa surat nanda. Agin forward ni Mayor sa
6: Ngunang
8: Bayan for study. Ag di katon ba yun, kulas Tuesday, nga gi-refer lang naman sa Committee on Transportation Public Utility Energy. Ag sa ako niya committee nga public safety ag peace and order. Agad to ay ipatawag natin karon do to the president, taga LTO, aton niya legal office, aton niya taga OMM, aton niya traffic division, TTND, kay Ma'am Bibian, so aton karon niya traffic na yung inside sa Kalibo PNP, at kung ano pa, email GOO, taga LTO, agot to ay istoryaan ni mga bagay-bagay para karon, no? Pari Committee on Public Hearing.
6: Okay.
8: Abo, abo, patang, ano ra? Abo, abo, patang, friend, face by face, then, di ba natin mag-upira
6: so, nandun, sa makaroon, so, ayang, klaruhon natin. Pero, inyong atong advice sa taga Polaris Corporation ay magpadaga sa dat, sugat kay Mayor, no?
8: Oo, oh, yun yun.
6: Okay. O galing ro sugat, ay saga ro content adat ang atong direktang kapangayo at MTOP agi para makatiste ko at pangani maistoryahe, no? Nagkagulot ako magmakato. So, inyo aging hito, inyo lang aging studyhan, no? Anay, iya, no?
8: Oo, oh, gina-refer na sa committee hearing.
6: Okay. Okay, so aging studyhan ninyo, no? Ag, mag-create ka mo ita committee hearing para istoryahan, the possibility, ag tanawon ro ginatawag nga advantage ang disadvantage do negative at do positive side, no? Ang siyempre buwan mat opinion do mga toda ro mga presidente kung ano sinanda, no? Kasi sa rento on kun i halimbawa abimana ro toda tawa ni tunit bahala kun sino ro willing ro inti ro MTOP bag-o nga itao o ratong MTOP sa tricycle buon maibutang di kato sa gina-operate nga e-trike SB Ronald.
8: Wapagin man, kumbaga ay testing nga nanay naton.
6: Hmm.
8: Study nga nanay kung pinagindo kitaon kung itaton yung mga tricycle driver kung doon na nag-ginagamit doon strike.
6: Okay.
8: Agot pa, hindi ka ito masama mabuhat idea kasi gusto sabi na dahil rent own. But, what about ang parintahan sa toda ag kung pila o kasuntaran nanda nga ibayad matari ka ito sa Polarex sa ito yun ba?
6: Okay.
8: Isa maaari ito sa lugar bangko, kung sisiin pa na nga matatang proseso.
6: Kung baga, mano, matsa, for example, no, halimbawa, ako rotoda, ikaw man na si Polaris, no? Aro, ginatawag nga rent to own, ay matsa ro imong boundary alibay mana, limang gatos kada adlaw, no? Matsa ra tugundo bayad. Hmm. Boundary,
8: yes.
6: Nga matsa ra tugundo bayad, no? Pila man doon sa bilong nga unit? May idea ka mo?
8: Ano na?
6: Pila ro sa bilong nga unit?
8: Awa pa rin idea, so di ka lang sa public hearing, di ka lang pagin natin masairan kung ano pagin mga pagkataan na it, mga driver natin, hindi man pwede kita ka-design ka rin without the knowledge it atin ng mga to the presidents. Di ba ya?
6: Oo, gani.
8: So consultant rin dahil siyempre.
6: Tama. Tama, ro consultation gin, agro-acceptability it majority kung to da, no? Kasi yung hambang nga ni Nanda, gagawoto kung nga ni mana kami sa kalibo. Kami nga mga legit nga may franchise plus dukulorum, madugang pamana ro e-tricycle nga ra, no? SB Ronald, no? So whatever happens sa public hearing, nga kung halimbawa, halimbawa nga tawa, natong nga na pangunahi, ha? Nga kung hindi sumugod tutuda, hindi man kamo magpilit.
8: Yeah, that's correct. Tama ka. Well, do plano mo na tangani kung takaroon ay malin niya sa airport pagto it po of duty port.
6: Mm.
8: Ag malin sa plaza pagto man it po of duty port. Malin mo na takunta.
6: Mm-hmm.
8: Pero, kaamon niya ang bayani dahil sa unang plano nga ito ng Engineer Marlo dati ay angkot managos di kara kasi at that time mabi ay ginisuryahan niya do e-trike.
6: Mm.
8: Dahil sa yung nga niya yung kagustuhan man ni ILG, ada Department of Transportation, ang kuling ito, na batihan nga ni mo itong inabawal yung mga tricycle sa
6: highway.
8: Highway. Ay, isipin, pangutanan mo natin sa LTO na pwede ba yan i-trike lang
6: dito.
8: O sa highway kung kaproblema. Kasi when you say, ano, ito has power yung ginatawag, pag sinabi mong 400 horsepower, I don't know kung paano nanda ginakuha ng LTO ron. Dato yung ganyan, gina-invite natin ng LTO karon para maano ba kanda kung daya, ang isang bilang pag-iit ay mabaho yung imaw, ikumpara sa tricycle. Kahit base sila mong pwede man. Kung sa uli, pag itabi nun, nga mga dina, di ko natin masairan kung ipilit ginabi it. DPWH at DOTR nga duwaon ng tricycle sa highway, no?
6: Mm-hmm.
8: Pero datod na naman, hindi ka di kita magsugot ka ron, ay siyempre, siya kita maagi kung ato mga tricycle sa kung hindi na bawalan nito sa highway, di ba?
6: Mm-hmm.
8: Pero second option naman ka to, anay, sa ginistoryan naman before, ay sa Daniel Malo ka to, ay dapat may aton nga road interconnection malin sa Linabuan, Parco Tigayon, Estancia, Tinigaw, Pagto, Poblacion.
6: Hmm.
8: Or malin man sa Mabilo, Pagto man iya sa Poblacion. Medyo man ba yan, nga nag-agit highway. So abo patara nga study ra, hindi man basta-basta na implementa doon, kung hindi man tanan magkasugot.
6: Mm-hmm.
8: So natod lang.
6: Uh-huh.
8: So ato mga angkara, nga ginisuryahan, ay kumbaga pabor sa ato, nga to si Kondiver or Bukon.
6: Mm-hmm.
8: Number one, nabi ka lang ginabasaya na ato, ay raya nga lang itry kay eco-friendly nga ginatawag.
6: Uh-huh.
8: Kasi gambay o kwan nga dapat ay, di ka lang dapat kita sa mga eco-friendly nga mga bagay, no? Like sa transportation naton, ay kabuhan niya sa Manila, sa mga syudad, ay Osorio Iloilo, ay may una mga EV

0: Kundi tuda na. So, depende rin sa tuda. Kung ano lang ng kasultanan. At,
1: kung baga, parang kamuyang do instrumento nga may presentar ninyo sa tuda kung okay o hindi. Kung take it or leave it. No? Kandaman na gihapong mga tuda, no? Kasi hindi ta kamo magpilit ka ray. Ha? Esmeronald?
0: Ay. Aga, sabi lang ka lang katulad ng Judel ay pistingan ba mga tricycle driver natin o tuda sa rin na ruta naging plano at planning office natin kanday Andre, kanday St. Joey or Kaula.
1: So bali, stationary kung, lang siya? Stationary vice versa? Hindi na sa pwede kalibot?
0: Ay, ay, ay.
1: Kung anong pasahero niya halimbawa sa GT Port, paagturya sa Banwayon lang, no?
0: Medyo mga makaroon.
1: Pero ano mang pasahero iya sa sentro, pagto GT Port yun lang, hindi na siya pwedeng magkompetensya sa ibang tricycle.
0: Ay, of course. Kasi rato mga tricycle na ginaalan kung saan makaroon nga, maski sila na kubiyahe, may una nga ni Mabilo ay taga-biyahe sa poblasyon, may una linabuan niya sa poblasyon. Ay taga-poblasyon man, ito to sa linabuan, ganito sa Mabilo, medyo mo ano ka? So, anyway, ay, doon nga rin na ginasadiyan ba tayo moron, bukod ba tayo matuan. Ay dipindi rin sa ano mataron nga kagustuhan ko aton yung mga tuda. Ay rin ka ito matakamig kundan, wala matakamig ano ka rin. Saan mo yun, ginatawa naman sa not idea kung paano sa na kumitat mabaw-bahol. At kung paano man doon local government unit at kalibo, maibutan man sa ayos transport sektor naton.
1: Okay.
0: At the same time, ginasunod mo namon yung mga memorandum alin sa nasyonal, kung ano rin memorandum in transportation, Department of Transportation, and ana it Department of Interior and Local Government man yung ginapaabot iya sa LGUs rin, iya sa Kalibo especially.
1: Okay.
0: Iba pa. So, mga tara mo.
1: So,
0: punto ka rin. Kasi kung hindi ka magsunod sa anang mga kwalit nasyonal, ay basi kung anda kita nga may muta, no, whatsoever. No? So, harap mo lang ay, siyempre, kung naman tabi ibot o kagawa ng mga istorya sa gawa, ay siguro ba ako na yung mata ka sayod o dahil ka lang mga tricycle driver natin ay kung ano balita sa gawa ay iba mataro, maabot yung mataro sa ibang tao, pagpamot sa ibang tao, ibang mataro, igasugit dito. So, harap may binani ron ay para maklaro natin.
1: SB Ronald, pero mas bayad man yan eh, nga roray ang binyo iya sa Radyo Todo sa programa ay mabatian nanda, no? Nga harata, gahambay si SB Ronald. Haron, gina-interview imo ni Idol, no? Nga, una mo nga ginghambay, uwa it may ma-pace out nga mga tricycle. Tama?
0: Correct.
1: Agraya ay paagi pa sa committee public hearing. May suggestion
0: committee
1: ako.
0: Hearing, committee hearing.
1: A committee hearing, akon I think dapat mag-public hearing pagid para it's involved sa mga commuters, no? Other sector from the DepEd, no? I-involve naton para makapangayo kita kanda it komento kasi ro inyong ginapananaw rubintaha, no, sa mga driver kong sa tricycle ba kumikita or sa e-trike tayo kumikita, no? Isbe Ronald?
0: Yes, that's correct. And simply dayon ay after it committee hearing na mapatawag ko tayo yung public hearing ang talang yung sektor ay una ang ito ay makuha. Remember nga pag inabay abini mo nga pag tumaas o gasolina krodo o kung ano man o masagi ay anakaroon nga domino effect ay sa tanan pati yung pagkaon natong kataas. That's why kung ikaw ay economist ay imo ginatanaw ko wag hindi mo dapat pataasan do pero rayang-rayang mga pumasay ay once nga tumaas ron ay kaguhi ro aton yung mga pobre nga mga ibang wads.
1: Pero parihas malang eh, no? Kung mataas ang gasolina, agrayang nga e-trike is battery charger, ay mataas man ang kuryente, no? Naton iya sa Aklan, no? Iya sa Panay.
0: Pero kung ikumpala ni mo katulong Jodel, sa gasolina, kukuha na mas minimal, pero aton nga Gusto mo sa kuryente rin, siyempre, okay. Kung paano mo sa gasolina or kudo.
1: Gusto kong confirmahon halin kay

0: mo SB Ronald nga may aton yun ba yung habaton nga memorandum or directive from the national government nga rubanwat kalibo ay dapat magsunod yon sa ginatawag naton nga transportation modernization kaya natawo iyang si E-Trike?
1: Well, actually, ay medyo may padagay at I don't know, kasi at that time ando sa meeting naman nanday Jermal o mga 2 years ago kando pa si Jermal o retire ay matcha last year mo lang, no?
0: Aha.
1: Hello?
0: Okay, hey, sir, pamati
1: ko. Siguro mga 2 years ago pa ta, pag may mga ginpadagalan sa, kaya kani nagpatawag it meeting kita si Jermal o sa planning, no, sa mga TUDA, iba pang concern na agencies, di karon sa municipal planning and development council. So napatawag mo ka to, kay bahando aton yung mga tudas at that time. Ang present nangyani ako ka to, aguna rin mga presidente na ito at mga tuda. Doon na akong prasayon kasi na-mention na before nga, may mga memorandum circular nga nag-abot-abi nga kailangan i-comply man. Mm-hmm. And isang bilog ko sa mga istorya namon doon yung transport modernization program.
0: Okay.
1: So kaya nga ni na binimaw dahil nga ni ko may mga nagkatabo-abi ka to. I don't know kung ano matadurisong nga
0: mga sa pawan it iba nga mga issues no, or programa kaya naduga si modernization. Now, kung halimbawa may una man nga makaroon nga sugat ag direktiba nga nabaton last 2 years ago, no? Pag hinambang naton nga transportation modernization, so, ba't sa hindi man siguro pwede nga ara na ang modernize, ara pa ang old school naton nga tricycle?
1: Well, remember sa ito ng Judel, no? Bawang yun yung nagdipinsa na ito nga hindi mo i-pace out ay because when you say traditional na rin aro pinaka-kwan na ito niya mode of transportation. Makaladi mo rin eh. Ako, may komentaryo ako sa transport modernization nga rin or modern jeep na ginatawag nanda sa Manila o sa ibang sudad, no? Ay imbis nga modern jeep kunta ro tono nga ro aton nga jeep nga ron nga traditional jeep at paginaban nimo yung jeep po sa Philippines wala nimo makita ay dapat imo naka aircon imo nagtaas o roping nga na ang katoy nga mga bagong design nanda bagong ni anat at mga made in China nga to nga mga costed ay bailo nimo ay jeep meron ay bukod ay costed ay maron tama
0: oo tama.
1: Iba ta so, dapat kung ginubyan, no, pag inambay ni mga modern jeep, Romana Francisco, masalaw nga ra, ay may andang in-present doon sa DOTR, nga haraman na rin ginatawag nga modern jeep, nga may aircon. Sunod man, kung ano rin gusto yung DOTR, ay tao nga ni, kung aman itmaron do, nagkatabo ay because of the insurance and dike at mga coaster ng ito mga made in China ng ito mga masyakyan which is nagkasama din nga ni. No?
0: Okay.
1: So, maroon. So, that's why nga ni nga tanan abing yung mga makaray subject for studies o taron. Bukod ko ta na yung paginamban
0: sa mga sa alima gihapon it mga toda na ito ng other sector na kasalalay, no? Kon igo o hindi rurayang transportation modernization iya sa Banwa Itakalibo. Now, matapok abi kita, no? Nano maisyuhan sandara it franchise?
1: As of makaroon, ay what a franchise naging issue ganda. Una-una lagi, wakit at ordinansa sa E-Trike. Okay? So, that's why nga ni, na-mention ka ako dati ni hindi na Marlo Dillis nga mag-ubrak at ordinansa with regard sa mga e-bike nga lang na ginabungon at wakit at control ay because hindi na na pwede madakop ay wasan na it nabasihan because sana it LTO nga mga layi I what I could have time to e-trike, so then do I mean do e-bike.
0: E-bike.
1: So kay ba yan simple karon di e-trike. Kung nakubra kita at ordinansa. So abo patang mga proseso ron. Kaya yan at basta-basta ron abo patang inagyan ron. So buti nga doon, ina-consult na tayo natin sa mga sektor nga nagagamit it transportasyon. At siyempre, unang-una, ina-consulta ka lang doon ato ng mga TUDA organization iya sa bilog ng Kalibo. What na naroon eh. Okay. At kung hambar TUDA nga, hindi kami ka lang eh. Okay,
0: what
1: mahimo
0: ka? Mahimo, Royal G.U.?
1: Hindi man pwede nga pinito natin.
0: At least klaro ha, sa ato yung mga pumuguyo ha, pinalangga ng mga tagpagamati. Pag ayaw nyo, hindi magpipilit ro aton nga gobyerno lokal. Ha? Nangawat ang ani ako, SB Marte, matsa ikaw, ano ginabati ko, ikaw na ginabaso yung mga ron?
1: Ay, do iba din nga ron, ay ka, inamba nga tayo nga, wala niya sa nakaubot, kung ano, ay because nga ni, nga, dato abing time na to, ay, kaya nga, kami abing nagpanaw ka to, ay, sinusugan mo dahil yun, ay, siyempre, sa
0: ito naman, sa siguro si SB Marte, nakaagto to sa kape, suwa, kating makaroon, naging kontrobersiya. Pero
1: ito yung mga gagto ito karoon nagpamasal kaming pamilya okay. Ito matanggi
0: so klaro ha ginauman-uman naton hindi ma-phase out ang tricycle magapabilin do operation ni tricycle ginastudyuhan pa pila pang kilometro do pa ro dapat nga istudyuhan ag antisipahon naton yung local government ako aton nga sanggo ni ang bayan sa inyo nga mga lima ha mga tricycle driver ang komunidad it Kalibo na kasalalay. Pag ayaw nyo, hindi pipilit ang local government unit.
1: Kung baga, katulong Judel, gina-introduce ka na datong kanda kung pipili ba sa Kalibo o hindi. So, andang opinion ka na na ginabuo natin doon, pati sa aton yung mga ibang sektor na nagagamit ito aton yung transportasyon niya sa Kalibo.
0: Okay.
1: So, opinion natin ka na ginagather natin, aga i-studyuhan na rin ako. Aga, di ka to kita kung okay sa trans, so be it. Pag hindi, waman. Waman lang kasimple lang.
0: Okay. Sige, may idugang ka pa, SB Ronald?
1: Waman man. Kaya, ginano ko lang, face to face, ano, pag-study ka, bukong matambay nga, yung sigida eh, mga niya gino.
0: Bukong doon yung tsuntok sa buwan niya, tanda kasagangit.
1: Abo pa ta nga, kung baga sa kwara mo patang bugas makaon ka atas bago ma-aprobahan doon yun.
0: Okay. Sige, salamat gin sa timpok sa oras.
1: Thank you man. Katulong di Del. God bless lang. And mutuawin lang sa inyo sa asyon sa todo radio.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Yun lang po ang gusto kong marinig ngayong araw. Pagtandaan ko ron, mark my word, tandaan ko. Nga uwa, it may ma-face out ng mga tricycle. Yan yung ayaw ko. Ha? Kasi di karon yun gakamatay ro atong ibang ani nga mga driver eh. Karon yun garitero, mintras kaya ko awa, sige yang. Abo man nga hapa-asensor mga tricycle driver. Pero ro akon malang nga ginakahadlukan ay gusto kong makita ro ratong mga last 2 years nga tong naging transmit kuno iyang komunikasyon. Nga ro banwat Kalibo, ay ginamanduan nga dapat magpahaom gun sa ginatawag nga a transportation modernization program. Ay girat ara kon pilito ninyo ro Kalibo ay ro Kalibo ginahambay tang tricycle capital of the Philippines do probinsya Aklan ha ipilit nyo kon hindi ay tanawon taron
2: may punto ang bawat komentaryo
0: ako ga tricycle yat ang ani man ako kasi mas kampantit ang kong tricycle ang ginasakyan eh.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Nakita nyo ko nga nag-sakay iti ba? Hindi. Tricycle. Mas komportable ako tricycle kasi. Doon ang nabubugtawan eh. Ha? Kung baga daw nag-support kita sa aton nga hindi man aton mamba old school or traditional no? Kasi binugtawan ta do tricycle nga ron. Di ba?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Sabay pa ha?
2: 5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, wait, may kapusungan. Aguwat may kapurilan doon nagkakatabo makaroon base sa aton nga interview kay SB Ronald Marte.
2: May punto ang bawat komentaryo. Imaw kangalino
0: tantad batikos na makaroon eh.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Sa piyak naton nga linya si Daddy Bert. Ha? Bali operator manda ita tricycle. Tag-ana ra ita sa milong nga tricycle. Daddy Bert.
3: Ay, good morning to. Good morning.
0: Good morning.
3: Good morning, Mas Atong Palanggang Konsyal. Nakabati man kami ka ng explanation ni Kuan ka itong Palanggang Konsyal, no? Hmm. Mayan matarana. Tanan man do bagay sa konsyal direktang direktarana si Kamay Tanan. Pero pagkuntaan na karon, ay dewang bagay malon kato doon to Jodel. Or advantage ang disadvantage kung sumulyaro. Ano? Yung bago nga doon niya kwan, right?
0: Ay, waman kunot pagkasugod kung hindi man kunot kita.
3: Ay, maroon malang ato na gusto mabatian sa atong palangga nga konsyal, nga iba mismo nagkapasalig, nga kitang mga operator, nga nasaligal ang manin ato sa adlaw-adlaw at panuha ato na kita ka noon kung anuman. Mm-hmm. Ay, salamat ka, buwag. Nahayagan yun kami mantanan. Salamat ka, buwag. Good morning. Toto okay. Diel, good morning.
0: Sige, nabatian na si Daddy Bert. Imaway nagkapasalamat sa nabatian na namakon kay SB Ronald. Ha? Kabo-abo, pata. Bilang baliskad, pata, ha? Bago nanda masairan o pagtuon. Ha? Hindi man kita iya komunista nga. Paginusto at gobyerno, gusto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kasi nasa kwan kita eh, demokrasya eh. Kabo-abo, randang kontra ron. Naila ka mong magbarikada, magrally o mga tricycle driver nga raay. Oh, mga tricycle driver! Mga toda! Akin nyo galera na kasalalay. Kung ayaw nyo, sabihin ng LGU, diwag.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Oh. Ay, bago nanda ay environmental friendly. Ruin nyo lang tama itong obrahon. Kung itong mga tricycle nga nagabiyahe ag mga super lolo nagkaguyang ag mausok, doon taruin nyo ang dugaon. Ha? Halimbawa, abimala, tawaan nyo't mga 20 anyos. Nga ro tricycle nga, rastat 20 anyos. Pag 21 anyos, bailuhan nyo dat bago, ay mausok kon. Aga bukod nyo safety ra. Ha? Maruta kunta. Hindi nga duwaon ang mga tricycle. Dapat nga ni sa gobyerno nga, buligan do mga tricycle, bisan sa papintura lang. Pagpaayos ko andang mga sidecar para magiging komportable man, no? Di ba? Eh, taxpayer man sana, gabayad man sana at prangkisa eh. Oh. Gabayad pa nga ni sana ito garbage pira eh. Oh.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Agdurayang kulurom. Ha? Doon na dapat doon si kasuhon itaton nga local government. Kabuhay-buhay yun doon nga isyo. Ay paano nga ni maayos? Ay kundo opisyal man nato at taga-gobyerno man mismo nagapanguluroman.
2: Todo berrada.
0: Ay, iyo di kakak.

0: Siguro kung ipanupod at ang libre nun sa tanan niya mga tricycle driver, basi mabaton pasanda.
1: Ang inyong mga bunga.
0: Ay alin nun dahil doon ang mga tricycle nga to, ipakilo.
2: Matalino talakayan, masarap pakinggan.
1: Sabag radyo, yun rin yun, di siya papayag na maging alibing.
0: O, ang kitat oras banwa sa aton karanga pag ililimaw, makaroon nga adlaw karita Sabado. Lunes, ah, mabatian nyo man si Katudong Judjet. Good morning, Anay, ha, kay Nang Udi Chavez at kay Nongbong Chavez. Sa pamilya Chavez, noona sa may barangay New Buswang. Sa mga listeners naton, mga viewers nga nagtao it mga komprehensibo nga mga pananawan, ag mga komento, ag mga reaksyon. Pasensya ha, ay hindi ko doon mabasa, ay ayang-ayang doon ako oras. So importante, nakapaabot kamo ko inyo karang mga sentimiento. Naligin yung sambilog ako sa mga bantay karon. Sa andang galawan. Magpinilit na dara ay sigurado. Gulo. Nanay nga magiging siyudad. Aro, banwat kalibo bago natong istoryahan do transportation modernization program nga ron.
1: Pagpapatawalin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga...
0: Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamin ng sambayanan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyaman at mag gandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

marami malaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang lamig benefit sa itong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Mindoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man, viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganun, mga diseases ka da that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala, amo na, Sir Boy, no, especially

0: ka mo, medyo stress ka mo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
1: system.
0: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas. Sir Boy,
1: amo na kay picto sang D3 bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, butumbok katoy ka labway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
0: sa Mega World,
1: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
0: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no, kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, caprylic acid naga panami sang imong ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka. Dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
3: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
1: Makabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
1: Correct.
0: Kung may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
1: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
1: Correct.
0: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
1: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
1: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
1: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung giinom ka dito ibayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
1: Oy,
0: piki ina,
1: piki na,
0: no? Kag
1: piki
0: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumars ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
9: Sato niyo mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir
10: Boy. Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
10: Batchmate?
7: magulang sa akon bawa.
10: Ate, okay.
7: Mas manong namon si Manong Willie, Brevilla may manong ano pa? Manong
10: Gabi, Manong Tong.
7: Now, tantawa ba lang ang amon nga mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: isang
7: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doga dula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Di may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Lapit naman Friday, engineer.
7: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
10: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiriyok ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
9: Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no, sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
7: dasig mag-ayo.
9: Mag-ayo compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang bali Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
7: Pero kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Di, amuna na pari Richard, thank you good sa...
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon, no?
9: Vitamin A, vitamin C.
7: Gusto!
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
7: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man,
7: anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
7: Sige, daw mahamutos ang piking ng gabit. AI, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligang ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boys, ang ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Alright, sige. So agap ako na nga Pisser Boy, kampiyon ang akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo nga mas nami pag hindi ako may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidants or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
7: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusan, amang Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotic sa ito nga tiyan. No? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. No? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
7: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
7: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sang muscle mo.
10: So, sakto lang ini, kampiyon ang
7: aromatherapy. Gasulod, sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
11: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
7: Ay!
10: Ang isa sakit chan.
7: Ay!
10: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
7: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga togs ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
10: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namikid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
9: So madam, huwag inyo salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang ka muna, nga, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyo cellula permino. Kag mag-mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
10: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat indi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
0: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 3 na po tayo sa buwan ng Oktubre taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylin Ortega Ributa.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Aklan, nakapagtala ng 41 wanted person na naaresto noong buwan ng Setyembre.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, ilang bayan sa Aklan na nagdeklara ng walang pasok sa Oktubre 5 para sa Teacher's Day.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, tatlong Girl Scouts mula sa Aklan, kinilalang Chief Girl Scout Medalist ng 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At walong bayan sa Aklan na pasok sa ideal level ng Senior Citizen Friendly Search 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang regional, grupong Bayan Panay, isinusulong ang 250 pesos na dagdag sahod sa Western Visayas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang regional, Panay, kinakailangan ng dagdag na 150 MW power plant para sa supply ng kuryente.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Pangulong Marcos, pinangunahan ng oath-taking ng 4,125 na bagong promote at bagong hire na DepEd personnel.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At 200 dayuhan na iniimbestigahan sa pinaghihinalaang human trafficking at scam hub sa Zamboanga, Sibugay.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Sa iba pang headline, balitang national, 1.4 billion pesos na halaga ng illegal na vape products winasak ng BOC.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, DSWD na mahagi ng 714 million pesos na tulong para sa 356,800 na Pinoy na apektado ng El Nino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, sa Syria, inuntina ang pag-atake sa power facility ng Saudi Arabia.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag pang headline, protesta sa France, lumalawak, 500 na paaralan apektado.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, mga atleta ng Pilipinas sa sabak sa huling hatak o hatak para sa medalya sa Asian Games.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa balitang showbiz, balitang artista Catherine Bernardo, hinangaan sa kanyang sexy photos.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Headline, balitang negosyo, Dole, pinalawak ang tupad para sa pangmatagalang trabaho at kita.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang pangkalusugan o health news, labis na pag-inom ng alak, maaaring magdulot ng malubhang sakit sa atay.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Umabot sa 41 wanted persons ang naaresto ng mga otoridad sa Aklan sa pinaigting na manhunt operation noong buwan ng Setyembre. Ayon sa datos ng Police Regional Office 6, 6 sa mga naaresto ang kabilang sa most wanted persons, habang 35 naman ang nasa listahan ng other wanted persons. Sa buong Western Visayas, nasa 324 wanted persons ang naaresto sa naturang operasyon. Nanguna ang Iloilo na may 157 na naaresto, habang pangatlo naman ang Aklan sa mga lalawigan at lungsod sa rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga nadakip. Sabi ni PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Duanyo, na magpapatuloy ang operasyon laban sa mga wanted person at pagpapatupad ng mga warrant of arrest kasabay ng pagtiyak ng due process at paggalang sa karapatang pantao.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Samantala, nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ng ilang bayan sa Aklan sa October 5 or sa Lunas bilang paggunita at pagdiriwang sa World Teachers Day at National Teachers Month. Batay sa mga executive order na inilabas ng kanito nilang alkalde, layunin ng suspensyon na bigyang pugay ang kontribusyon, dedikasyon at sakripisyo ng mga guro ng kanilang bayan. Kabilang sa mga bayan na naglabas ng kautusan, ang bayan ng Batana, Lazo, Calibo, Banga, Dibacaw, Ibahay, Makato, Madalag, New Washington, Altavas at Buruanga. Sakop din ang nasabing suspensyon ang mga non-teaching personnel ng mga nasabing paaralan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, tatlong Girl Scout mula sa Aklan ang napabilang sa mga tatanggap ng prestiyosong Chief Girl Scout Medal para sa taong 2026. Kabilang sa mga awardees sina CDFGS Andrea Marie M. Gatpatan, CDTGS R. Marie o M. Marie Luz E. Baltazara at CDF CS Teresa Jane D. Reynaldo. Ang Chief Girl Scout Medal ang pinakamataas na parangal na maaring matanggap ng isang Girl Scout bilang pagkilala sa matagumpay na pagsasagawa at pagkumpleto ng isang community development projects sa loob ng isang taon. May apat na larangan ng proyekto na maaring pagpilian ng mga Girl Scout batay sa pangangailangan ng kanilang komunidad. Kabilang dito ang ecology, health, livelihood at cultural heritage. Ngayong 2026, tatlong masigasig at determinadong Girl Scouts mula sa Aklan ang matagumpay na nagsagawa ng kanilang mga proyekto sa ilalim ng larangan ng health at ecology.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balita, pasok ang walong bayan sa Aklan sa ideal level of functionality ng search for the most senior citizen-friendly municipality ngayong taon. Kabilang dito ang Calibo, Malay, Tangalan, Balete, Madalag, Malinaw, Lazo at New Washington. Samantala, kinilala sa mature level ang Ibahay, Altavas, Buruanga, Libacaw at Banga, habang nagwagi sa progressive level ang Makato at Nabas. Sa basic level naman, kabilang ang bayan ng Numancia at Batana. Layunin ng programa na kilalanin at hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad at magpalakas ng mga programa, serbisyo at iba pang hakbang para sa kapakanan at pangangailangan ng mga senior citizen.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lako naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Isinusulong naman ng bagong alyansang Makabayan o Bayan Panay ang 250 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Western Visayas. Ayon sa grupo, hindi na umano sapat ang kasalukuyang 550 pesos na minimum wage dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyo at pamasahe. Target ang mga ito na itaas sa 800 pesos kada araw. Sa kasalukuyan, mayroong 550 pesos ang minimum wage para sa non-agriculture, industrial at commercial establishment na may higit 10 manggagawa, habang 525 pesos naman sa may mga 10 o mas kaunting manggagawa at 520 pesos para sa agricultural workers. Ilalahad ng Bayan Panay ang kanilang panukalang wage increase sa public hearing ng DOLE, Regional Tripartite Wages at Productivity Board 6 bilang bahagi ng proseso sa pagsusuri ng minimum wage.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Kinakailangan naman ang Panay Island ng karagdagang 150 megawatts na power plant upang

0: Kailangan pa rin ang karagdagang generation capacity sa Panay upang magkaroon ng sariling power reserve at mas maging handa sa patuloy na paglaki ng demand sa kuryente.
1: Todo balita. Loso sa 46 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
1: Bilang unahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mass oath taking ceremony ng 4,125 na bagong promote at bagong hire na education personnel na Department of Education Region 2 sa Santiago City, Isabela. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Teachers Month, ayon sa Pangulo, ang Expanded Career Progression or ECP system ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga guro na ma-promote sa kanilang profesyon. Sa buong bansa, mahigit 82,000 na guro at school heads ang na-promote sa ilalim ng sistema hanggang Setyembre 2026. Binigyang diin ng Pangulo na malaga ang papel ng mga guro hindi lamang sa pagtuturo kundi maging sa paggabay, pag-aalaga at paghubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.
2: Todo national.
0: Samantala, iniimbestiga ng mga otoridad ang tinatayang 200 na dayuhan na pinaghihinalaang nagtatrabaho sa human trafficking at scam activities sa mga bayan ng Alicia at Siay, Zamboanga, Sibugay. Isinagawang interagency operation sa pangunguna ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration at Philippine Army nitong October 2. Na-recover sa lugar ang tinatayang 2,000 na cellphone, mga computer at laptop, iba pang electronic equipment na posibleng may kaugnayan sa mga illegal na scam activities. Gabi lang sa mga sinisiyasat ng mga otoridad ang posibleng paglabag sa immigration laws, human trafficking, exploitation at iba pang transactional crimes. Ayon sa Philippine Army, patuloy ang investigasyon ng mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang kalagayan ng mga dayuhan at kung mayroon sa kanila na biktima ng human trafficking o sangkot sa mga illegal na gawain.
2: Todo national.
1: Samantala, pinasagasaan na naman sa prison ng Bureau of Customs ang mahigit 1.4 billion pesos na halaga ng mga illegal na vape products na nasamsam sa pinakamalaking single operation seizure ng smuggled vape products. Bilang sa mga winasak ang 3,174 na kahon na mga vape device at pods na may tatak na chillax, lock bar at shift. Tinatayang aabot sa 1.428 billion pesos ang kabuuan halaga ng mga nakumpiskang produkto na walang nakikitang Bureau of Internal Revenue or BIR tax stamps. Ayon sa BOC, layunin ng pagsira sa mga nasamsam na produkto na mapigilan ang pagpasok sa merkado ng milyon-milyong illegal na vape devices at pods bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng ahensya laban sa smuggling at illegal na kalakalan.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang balita, umabot na sa 714 million pesos ang humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa 356,800 na individual o 189,994 na pamilya na naapektuhan ng El Nino sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlawa, simula October 1 ay mahigit 3,400 na barangay sa Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Cordillera at Caraga ang nakaranas ng epekto ng El Nino. Namahagi rin ng DSWD na mahigit 43,000 family food packs at higit 3,600 water containers bilang suporta sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng kakulangan sa tubig at pagkain. May nakahanda pang 1.4 billion pesos na standby funds at ang ahensya bukod sa mga preposition family food packs habang nagpapatuloy ang mga hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino. Inaasahang magiging mas matindi ang El Nino hanggang Oktubre at posibleng magpatuloy ito hanggang Hunyo 2027.
2: Todo national.
1: Sa ibang pangbalitang nasyonal, sasabak naman ng Philippine Coast Guard o PCG sa 24th Regional Marine Pollution Exercise Original Marpolex 2026 sa bansang Indonesia mula Oktobre 8 hanggang

0: A12. Kabilang sa ipadadalang barko ng PCG, ang PRP Gabriela Silang at PRP Tubataha, kasama ang mga tauhan mula sa Marine Environmental Protection Command, Coast Guard Special Operations Force, Coast Guard Medical Service at Coast Guard Nursing Service. Layunin ang ehersisyo na palakasin ang kakayahan at koordinasyon ng mga bansang kalahok sa pagtugon sa marine pollution emergencies, kabilang ang oil spill at mga hazardous substances. Kasama rin sa pagsasanay ang emergency response, rescue at medical support.
1: National. Samantala, nagbabala naman ang Philippine National Police laban sa nagpapakalat ng peking balita tungkol sa umano'y school shooting na maaaring magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Ayon kay Police Colonel Allen Reyco, hepe ng PNP Public Information Office, nagsasagawa na ng investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga nasa likod na nagpapakalat ng maling impormasyon. Dinimok din ko ang mga mamamahayag at publiko na suriing mabuti ang mga impormasyon bago ito ibahagi, lalo na sa social media upang maiwasan ang pagkalat ng mga hindi beripikadong ulat. Sinabi ng opisyal na hindi magdadalawang isip ang PNP na magsampa ng kaso laban sa mga mapatutunayang nasa likod ng pagpapakalat ng peking impormasyon, lalo na kung nagdudulot ito ng takot sa publiko.
0: Todo National. Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. Inong gina ng Syria ang pag-atake ng Houthi rebels sa pasilidad ng kuryente sa Saudi Arabia, na tinawag nitong malinaw na paglabag sa soberanya ng naturang bansa at sa international law. Ayon sa Syrian Minister of Foreign Affairs and Expatriates, sinusuportahan nila ang Saudi Arabia at handang makipagtulungan upang maprotektahan ang seguridad nito. Nananawagan din ng Syria na agad nang itigil ang mga pag-atake at pag-target sa mga sibilyang pasilidad at banal na lugar.
1: International. Samantala, umabot na sa 500 sa kabuuang 3,700 na high school sa France ang naapektuhan na nagpapatuloy na protesta ng mga kabataan dahil sa umano'y kakulangan sa mga guro at pasilidad sa mga paaralan. Ayon sa mga ulat na uwi sa sagupaan sa riot police, ang ilang demonstrasyon na habang may mga lansangang sinunog at humigit kumulang 100 na paaralan ang nagtamo ng matinding pinsala. Naitala rin ang 117 estudyante at mahigit 65 na kawani ng paaralan na nasugatan, kabilang ang 40 school principal. Samantala, isang 17 anyos ang naaresto dahil sa umano'y tangkang pagpatay sa isang pulis. Nagsimula ang protesta sa Paris at kumalat sa iba pang lungsod, kabilang ang Montpellier, Nantes at Marseille.
0: International. At para naman sa detalye ng balitang sports, ang pagkakataon na makahakot ng mga medalya ang mga atleta ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2026 Asian Games ngayong Oktubre 3. Kabilang sa mga sasabak ang Blue Girls na makakarap ang Chinese Taipei sa bronze medal match ng softball. Habang maglalaban naman sa ikalawang round ang ilang atleta sa Jiu-Jitsu. Nakatakda rin lumahok ang mga Pinoy sa equestrian, golf, rhythmic, gymnastics, paddle, rugby sevens, taekwondo, volleyball at wrestling. Bilang sa mga inaabangan, si Brianna Labadan sa individual all-around final sa rhythmic gymnastics. Habang haharapin naman ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa men's volleyball classification match para sa ika-13 hanggang ika-14 na pwesto. Balitang sports.
1: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, agaw pansin ngayon ang bagong Instagram photos ng actress na si Catherine Bernardo. Makikita sa kanyang photos ang kanyang stunning look, ganyan din ang kaseksihan ng actress. Marami namang netizens ang nagpaabot ng magandang mensahe bilang paghanga sa confidence at ipinapakita ngayon ni Catherine.
0: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo, Todo balita. Inalawag ng Department of Labor and Employment or DOLE ang tupad program upang hindi lamang pabigyan ng panandali ang trabaho kundi makapagbukas din ng pangmatagalang oportunidad sa trabaho, negosyo at kita para sa disadvantaged workers. sa ilalim ng Administrative Order Number 339, Series of 2026. Iuugnay ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa job placement, skills training, puhunan para sa negosyo at edukasyon at mga oportunidad sa Blue Ink Economy. Kabilang sa target ang mga kabataan at first-time job seeker, displaced at underemployed workers, informal sector, mga apektado ng kalamidad at pagsasara ng negosyo, pati mga katutubo at komunidad sa baybayin at pangingisda. Sa ilalim ang mga benepisyaryo sa assessment at profiling upang maitugma sa angkop na programa sa tulong ng TESDA, DepEd, BFAR, LGUSA at iba pang katuwang ng ahensya.
2: Todo balita.
1: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, maaaring magdulot na malubang pinsala sa atay ang labis at palagi ang pag-inom ng ala kabilang ang fatty liver, hepatitis at cirrhosis at pagkakapilat ng atay. Ayon sa mga health expert, maaaring magsimula ang pinsala sa atay kahit wala pang kapansin-pansing sintomas ang isang tao. Kapag nagpatuloy ang labis na pag-inom, maaari itong lumala at mauwi sa mas seryosong sakit sa atay. Dahil dito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa labis na pag-inom ng alkohol upang mabawasan ang panganib ng alcohol-related liver disease at iba pang komplikasyon ng kalusugan. Mahalaga rin ang mga pulisiyang naglalayong protektahan ang publiko laban sa pinsalang dulot ng alkohol, lalo na ang mga kabataan at iba pang vulnerable groups. Sa bawat pag-inom ng alak, mahalagang isaalang-alang ang magiging epekto nito sa atay at sa pangkalahatang kalusugan.
2: Todo balita.
0: Alas 11:50 iuchi na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 83 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Niknik Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Aksyon. Todo.

0: Action! Toto! Action! Toto! Action! Ganas sa pananghalian. Todo.
1: Ay, nagyong tradlaw, Banwa, Itakalibo, may gatradlaw, probinsya, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, it programang Todo Action. Nagkarugad daw kita, ita Sabado, pitcha tres na kita, Banwa, sa bugan, ita Oktobre, dagon 2026.
0: Todo. Action.
1: Kapag may gulo sa... Oras na rin barwaro kagapag abi-abi, agapag apadamyaw, ita may kira kahapon, agapag kapagpamati, sa ato niya mga suki nga tagapag amati.
0: Aksyon!
1: Sa kabilugan nga banwa at nakalibo, kabugusan nga probinsya Taklan sa kutob ko magabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon krang edisyon ito ato nga pagililibar, wako giginyo banwa, ang pagwalkang pagapanamyaw, ita maailayad nga udro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga tagapagamati kapinggit sa managkatutok, magkaroon krang mga panyempo. Kamay na uginangin, okay banwa, wato nga adlaw, ita Sabado. Daw sa ato nga magkatodo, kapinggit daw sa managkatutok, magkaroon krang mga panyempo. Arong iba magkaroon nagapupaway na after ita pagkatapos ita panggabang na mga katodo kapingid na sa aton yung mga uwa itrabaho watu pisina na mga katodo kay adaw ita Sabado tiyempo ita paggabada na ita aton nga mga kaigmang huran. Sa gihapon na grabe kasing karong tiyempo init itadlaw yes aton sa banwa ita kalibo na kabadaman na pila ka mga banwa nga sa kopitaton niya probinsya kala itakan magkaroon kagadlaw ita Sabado.
0: Action.
1: Nakailabas na kita kung uwa pahay parias kita na uwa paman kita nakapatigayon ita pago ilabas.
0: Action.
1: Sa ito na mga negosyante sa Bainkrag kong Kalibo Public Market. Sa ito na sa Bainkrag kong Kalibo Shopping Center. Sa ito na mga katodo, sa ito na mga bulantero, banwa ang nagkatutok na makarokaraga ultra daw. Okay, makarokaraga mga pangoraso, nagpupaway doon iba na ito na mga negosyante. Na matapos doon masako man kainang mga inoras itagahon. Ay makaroon, siyempre makarelax-relax pa man kaya hindi pa masyado aburong customer makaroon. Sa especially sa ito na mga merkado publiko kapigid sa aton sa Banot Kalibo ang kamanaman na pila ka mga banwa nga sakop itaton nga probinsya kra Itaklan. Sa aton ang mga tricycle drivers sa van na jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ay ita aton nga banwa Itakalibo kamanaman bilog ga probinsya Katakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals noya sa aton sa sentro ita banwa Itakalibo ang makaroy ka mga pangorazo nagapupaway na ton nga mga drivers
0: sa
1: nagapupanilong makaroon ka nagbaga panyamporong iba nagapatigyan ka na banwa itapago ilabas sa pila ka makarindirya no yas aton sa banwa karita kalibo daw ka ba naman no sa aton yung mga terminal sa eastern naga western part ko aton ka naga probinsya samtang naga watuat ita pasahero makaroon ka nagbaga pang orazon nakabo kita magkatodo no nga mga igmangod mga drivers banwa ka naga pabot kong sentimento mga katodo sa hina no nga pasahero makaroon ka nagbaga panyampo adugangan pa no itry ka paglubo ita presyo akong krodo ag gasolina iya sa aton nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
1: Sa ato na nga mga katodo nga nagapamatiman sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Yung iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko ng mga panimagay. Sa mga pa'y na nakailabas ka mulang bahala mag-prepararitin nyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita na no, ganag kaganabo. Iya sa aton sa Banwa Itakalibo ang gabilog na probinsya Kataklan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililibang. Sarangga mo katodo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pag-ililiba magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo makatodo no, nga makapadagay tinyo ka nga mga mensahe, mag-comment gidyamang. Now sa amon ka nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gidon nga pagkatawa at liguan no, sa kabilugan ko aton ka nga pag-ililiba. Now, yes, ato kagapagpangalagad no, sa Sabado nga edisyon, ita aton nga palatuntunan.
0: Aksyon!
1: Aga, siyempre, magkatodo, hindi git pagkalipatan, no, nga ilike, ishare, dato nga pagpangalagad, magkaroon nga hapon, para mas mabu na to, no, nga mga katodo, makapamati, maka-update sa pila ka mga balita no kapinggit sa mga balita lokal ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre magkatodo para nga maging mas updated gig kamo, no? Sa managa kanabo, ha? Sa bilog naton nga probinsya, kra Itakan. Pakipalo, no? Doon na Facebook page, mga katodo. Ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Ha? Para automatic na every time nga may ina nga mga news and public affairs program, may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton kamo ni ta notification agod no nga mangin mas updated gid kamo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Gani pakipalo, pakilike aga pakishare adu aton nya pagililiba sa Sabado nga edisyon kita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian Todo Aksyon. Todo Aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodeca Gapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Baga ililiba kita banwa, no? Hasta la una y media magkaroon kraga hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Lang nagka-standby, no? Sa andakong tagsa-tagsa, kabaga areas of responsibility. Magkatsa kita banwa, no? Itapila kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station. Mga biktima at insidente, aksidente, banwa nga nagkaginabo sa bugos naton na probinsya. Ako nagkataliwan ko ng mga inoras na sandig ka lang magkatodo sa pila ka mga police reports na mga ginrespondian ako aton nga mga kapulisan kay kung may una ka lang magkatodo nga mga magagkuhan nga insidente banwa ginaguntad sa bilog naton nga probinsya at Aklan aiga ba siya daron no itaton nga mga todo reporters daw sa kabugusan ko aton nga pag ililiba makarong edisyon it aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian Todo Aksyon. Todo Aksyon.
1: Yaban was ato nga pag ililiba sa ato kagapala tuntunan makarong ka lang hapon pila sa mga balita nga ito nga pagkatrataron pagkatawat ligwa sa ito nga pagpagayag makaroon kay edisyon itato nga pagpangalagan aging napabutsa gabanwa no? Itato nga lang transportation office mga katodo ang rumpila ka mga motorista drivers mga katodo nga maimbulbar sa raykra nga mga pedestrian lane na accident or incident banwa hay sarang ang mairibok ruanda kro nga mga driver's license mga katodo asandig kara banwa sa ginpapanaog nga mimo ita aton nga LTO particular norodek nga mimo random number MBL-2026-229 mga katodo nga ginpapagawa mga katodo nga rong katuyuan ay mabawas-bawasan dundaya kara nga mga aksidente ang nagakanabo banwa space especially no sa aton nga mga pedestrian mga katodo gadagat tabok no sa Rodeca nga mga pedestrian lane mga katodo kapingid sa aton nga mga karsadahon no kay nagliligad kara banwa nga mga Domingo hawos nga mabo kita nga mga encounter nga mga aksidente banwa gadagat tabok sa pedestrian lane aroday kara mga katodo nga hasusunggaba no itapila naton kada mga motorista aroday kara mga katodo aroday kara gamimurandom nga gipapagawa it aton kada nga transportation office mga katodo kay once nga mapamatud-an banwa itaton kira nga LTO ay pwede sa drama katodo no ma patigayon ang mabawian kira ita driver's license kay di kara nakasad magkatodo sa rode kira nga improper person to operate a motor vehicle under sa section 27A kung Republic Act 41361 no mga katodo aray kira na maging basihan no sa pag-rebook ko pila ka mga driver's license aing kaso banwa nga may ina karang nga mga insidente particular no rode karang nga mga pedestrian lane related incident ang magkaganabo banwa sandig sa rekra nga memorandum number MBL-2026-229 so tatawon ta banwa no sa aton kaga pagililiba no sa aton kaga pagpangalagan daw kay bisan iya sa aton kaga probinsya Takan kapara sa number ta kaina magkatodo kaga abo da kaga mga aksidente sa aton nga mga national highways ang makaroday kara banwa nga mga scenario kung matandaan nyo gani di kato sa may part ita barangay istansya aming ko kapilang beses na to banwa nga may aksidente to nga una to rato kaga istudyante ang kinalagad to banwa itray kaga bihikulo magkatodo and then nasundan pagi daligay ka Domingo aroday kaga security guard itry ka naga eskwilahan mga katodo away nga nagamanto itry ka naga trapiko nagaalalay sa pagpatabok sa rek naga estudyante banwa nga nagatabok sa rek naga pedestrian lane arong nga muntikan naman to mga katodo nga inarado itry ka naga sangka motorsiklo mga katodo no nga natabo iya sa aton sa banwa itakalibo ang nagligad ka naga magandang adlaw no may unaman nga reported iya sa aton karon nga may Jaime Cardenas Avenue no particular adi karon sa pedestrian lane sangka Capri pribado ka nga eskwelahan sa mga katodo ronday ka nga insidente.
0: May balita, may aksyon, dododo, aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka nga balita sa aton nga pag-ililiba, magkaroon ka nga hapon.
0: Aksyon.
1: Yabanwa sa aton nga pagpangalagad, no, sa babot ka nga adlaw, ita Lunes, October 5, mga katodo. May pila kita ka mga eskwelahan, mga LGU banwa nga sa aton nga probinsya Kataken. Ang nagpapagawa mga katodo, ita EO, rongtagsa ka mga alkalde. Ang pagkansilar anay, itray ka nga klase sa babot ka nga adlaw, ita Lunes.
0: Aksyon.
1: Mga katodo, para tauan ita hugadaro aton nga mga manugturo. Sa nato karang nga Teacher's Day, no, sa mabot karang nga adlaw ita Lunes. Okay, kabo naman mga katodo nga makabanwao na naton nga nagapagawa na itanda karon nga mga EO kahapon karang nga adlaw mga katodo. Una yan ito karang nagapagawa, no, akon karang banwa ita Batan, no, nga may matauan man itansan sa mga katodo aton nga mga manugturo. Ang manging kaibahan doon da kon nga membro kara ita pamilya. Mga katodo, no, sa lekra nga pag silibrar kong Teacher's Day sa mabot kara nga adlaw ita Lunes daw sa mahababa kara nga bakasyon. Na ita aton nga manugturo, no, mga katodo, makaroon kara nga Domingo. No, kaya hasta pa ita Lunes, no, nga wakar ta klase gani mahababa mandong tiyempo. Ang makaibahan ng daruan da kron nga mga miyembro it pamilya.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa ato nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Araw day ka na magkatodo, no, naging pabot ka ato nga kon Jenrik Lamo magkatodo sa Sangka Barangay. Daw na karon sa banwa ka na talibakaw kay hindi na natapagmensyonar, no, Roday ka nga barangay. Daw mga katodo kay may una ka nga concern, may kantanan. Daw sa giyapon, sa ginapabot siya nga wagid o hindi eksakto nga pag-implementar. Daw pagpatuman, itry ka nga 20,000 pesos ang educational assistance, no, under sa bawat barangay makikinabang program. Ako aton ka nga presidente mga katodo nga kung sasiin, may pila ka mga concern naging pabot ka ton iya, no, sa aton na pagpatuman. Pangalagad ay di na ito mensyonar, no, Roday Karaga Barangay ka mintras tanto nga hindi na ton mabuo Roday Karaga linya, no, or side itray Karaga puno nga barangay sa Sangka Barangay una kron sa Banwa Karata Libakaw mga katodo, no, kay di karan, no, ginapadaga ka ton Roday Karaga areklamo mga katodo, no, iya sa Radyo Todo Banwa agad di karan aro nga pila ka mga concern nga gusto ka ipaabot mga katodo Roday Karaga distribution ako nga PBBM scholarship program concern sa Lekaraga Barangay kamanaman doon pila pagid ka ba concern sa Lekaraga Barangay daw kay Sandy di karabanwa sa Lekaraga implementation kung 20,000 pesos ang BBM scholarship program mga katodo, lima ka mga concern di ka na ginapabutsag mga katodo ng rungin pati gayon allegedly nga natabo no ng meeting ay una agin pati gayon sa bagay itry ka na nga kapitan
0: aksyon.
1: No, mga katodo, agad ka na, kaabo pa, ibis man nasa mahilo nga lima, Roday ka nga dapat nga beneficiaryo. Aman, may iya ka nga mga allegation, banwa, kapin 21. Ka mga estudyante, that's why gusto nato nanay, no, nga ipaabot, mabatian, dong side, itry ka nga natungdan nga punong barangay. Antes na to, no, imensyonar, no, mga katodo, Roday ka nga concern. Agaging pabot ka ton, iya sa ton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo
1: aksyon. Ay makatodo ra pila ka mga balita nga tuga pagatawat ligo pagatataron sa tuga pagililiba makaron ka nga hapon. Na sa pagpagayag na ita programang Todo Aksyon sa Sabadong edisyon. Ita Anton nga pagililiba.
0: May balita.
1: Sa giyapon ang padayag makatodo no nga makapadagit inyo ka nga mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa tuga pagililiba makaron ka nga hapon. Kaya atong gito nga pagatawat ligo no sa kabugusan ka tuga pagwaragwag iya sa ton nga pagpangal agad. Mga imbuka na rin mga minsahe nga gipadaga sa itong gagapagililiba. Happy viewing na kay Migo Carly Tornia Santiago. Una sa ito niya mataga isla Carita Burakay, kay Bro Russell Senyeres. Sa kay Papang Sani, kay Madam Sally sa Senyeres Family, no, sa Barangay Yapak.
0: Aksyon!
1: Aga una no sa may barangay baybay sa Banwa Karatangalan may gigay nga pagpamati. Una kay pareng Romel Kahilig sa Manok-Manok proper sa mga taga cargo port. No, sa ato mga truck driver una, no, nga nagawin na bus makaroon sa karinderya ni Pare Romel. Kaibahan, no, si Pipoy John Paul Argilias, maayad ayad gid nga Odro Adlaw.
0: Aksyon!
1: Happy viewing man kay Ma'am Elizabeth, no, sa Germany. Good morning, no, kay agawin makaroon sa Pongso, Germany. Aksyon! Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Aksyon! Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Happy viewing! Aksyon! O naman kay Madam Luimi Santa Maria sa Dubai. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Action. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no, una man karon sa Hong Kong, no, nga nagapamati.
0: Todo. Action.
1: Ayos sa ato gagapagpangalagad, no, sa aton nga mga Canon OFWs nga always gid naga monitor sa aton nga pag-ililiba. Hola kay Sir DRB Dion Villaroel, no, naga monitor sa Barangay Tambak sa Banwagat, New Washington. Aga happy happy birthday, no, kay Kapitan Alex Reyes Villaroel na ita Barangay Tambak sa Banwagat, New Washington. Oh, happy happy birthday kita kay Kapitan Alex Reyes Villaroel na ita Barangay Tambak, no, sa Banwagat, New Washington. Dung pagpanamyawalin, no, sana kron nga guwapo nga igbangod, no, kay Sir DRV Dion Villaroel, no, na kron sa Barangay Tambak, New Washington. Kay Check Boy Jandel Margaringalaw sa ako niya makasimanwa una sa Banwa Itnabas, maigig nga hapon. Una sa kay Atong Oreta, good afternoon, no, kambal, no, nagapamati sa ato niya pag-ililibam.
0: Action.
1: Kay Madam Diding Ridlin Liserio sa ato niya mga kaapin sa isla kay Taburakay, no, sa Liserio Bindulo Compound. Action. Na una sa Kanday Kagawad Dalibi Bindulo, good afternoon. Na sa gamata sa pagtutok sa atong kagapag-ililibam.
0: Action.
1: O naman sa atong mga negosyante sa Uyotrong kay Nung Woody Nabara, good afternoon.
0: Action.
1: Likewise kay Nung Ili Nabara sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsa Restaurant.
0: Action.
1: O naman kay Nung Harley dito mas sa Harley's Bindungguan, no, mga katodo.
0: Action.
1: Kay Paring Unyok Junior Lente sa New Buswang.
0: Action.
1: No, kay Paring Junior Relente, no, mga katodo, ganagapamati.
0: Action.
1: Kay Master Noni Nicolás sa Nelas Eteri at kay si Richard Gino Ambito. Arongga po nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Banwa Ita Balete, no, kay daga po pa way mandama karon kay Wana Ita Klase.
0: Action.
1: Ah, may gigahapon na, may kapagpamati. Siyempre, una kay pare ko, Jonel Gregorio sa Gregorio Family. Ah, sa Barangay Bacausur, no, kalibo ang nagamonitor kay paring Joffrey.
0: Kapag may balita.
1: Ago na, no, sa kay Tatay Freddy, may naging kahapon na nun. Sa kay Migo Bongsualog sa Capitol, good afternoon. Likewise kay Bro Yulio Garbo. Sa Mataga Global Paint, di ka na sa Purok 5, sila Sernag RG Paint. Una sa Barangay Lagin Banwa West, Noman siya, no, una, kanday sa Tag-Ana. Daw kay Sir Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo, happy listening. Saga sa ato ng mga miyembro ita Malay Municipal Police Station Station Drug Enforcement Team, daw kaday Master Sergeant Teddy Dalisay, maayad ay gigapagpamati. May mga hapon na sa maalwan niya mag-asawa, no, kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja. Una sa Munja Di Manuel Family sa Barangay Bagto, Lezo. Sa Mataga Rocksken Motor Parts, happy pamati, no, kay Jamjam Andrada. Sa Mataga Arkeo kay Ukay, una sa Poblasyon Lezo. Arkeo kay Ukay sa Kulasi Antique, sa Sibalom Agbar Basa.
0: Action.
1: Kay Ipe una, no, may gig nga pagpamati at may gig hapon, kamusta?
0: Matalino.
1: Araw adlaw karang Sabado, no, sa aton yung mga taga Arkeo kay Ukay. Ang nga monitor magaroon, no, sa aton karang Facebook Live. Kay Sir Jeffrey Kawal, ang nga monitor sa Katiklan Public Market. No, nagapamati gid makaron, no? Gabigi ko, no, sa anang gwapo ang inaanak nga si Sister Labastera.
0: Action.
1: Una kay Nini Ninya Silva Pukid sa Barangay Briones Kalibo. May nga hapon aga may gig nga pag-uilabas. Una. Una kay Ampo Donopre Banjula sa Barangay Union sa Banwa Kretnabas. Good afternoon. Nagapamati magkaroon ka mga panyempo, no, sa atong kagapag-iliba. Pilambuan naman kita, no, wala ka balik una sa nagkaroon nga area, no, sa Barangay Union sa Banwa Itnabas.
0: Kapag may balita, may aksyon. Dodododo, aksyon.
1: May 39 minutos banwa, no, nakataliwan sa oras kara ita. O 29 minutos nakataliwan sa oras ita alas 12.
0: Aksyon.
2: Dodododo, aksyon.
1: Oras mga katodatod kinyo, Noita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. No, nga ni sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga imangod kapinggid, no, sa mga mahilig magkape, dapat hindi lang kamo, no, basta-basta nga kape. Dapat sigado na ito niyo kape nga, ito ginainom, mayroong kape mga katodo nga may una nga binipisyo para sa ikamayan itaton niya mga kagawasan. Minirekomenda, ginamuro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Nagay mabun na ito niya mga katodo, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano ka-epektibo sa anda nga magawas umpisa nga Sunday nag-inom it more power. Nagkaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamatigid makaroon, no, sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwat Kalibo. Okay, after ko ita program, ihapit ko man doon na karoon nga order, no, nga more power, no, ni Auntie Jessie Marte. Maailagig nga hapon ag mayagid nga pagpamati. Atong banwa nga pagpanumbalik, rato na karang nga pag-detalyet ato nga mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmangod, balikan naton pagkatapos anay itpila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatag sa tabid ng gabing.
3: Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market.
1: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
8: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
7: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
9: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
7: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
4: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kakon.
14: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
15: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee
19: 14 minutos bano nga katariwan sa oras ita alas dos. O anak ko niya gumankon kay Margie Paderas ang nagasilibrar it ana nga kadlawan makaron karagadlaw ita Sabado. So happy birthday kita sa gumankon no ni Ma'am Jane Malian Kimpo no nga nagamonitor makaron no iya sa aton karaga pag ililiba sa aton kang pagpangalagad makaron karang hapon.
11: Action.
19: Aga happy listening nga kay Sir Aladino sa Olda. Junior, una sa Banwag at Libaca. O siya nagkasal ka principal, sir? Sa Alfonso 12 National High School.
11: Toto,
19: no, nagpamatigid, no? Magkaroon ka nagpagapan yung puro akong gwapo, anay, no? Nga maestro it high school. Pero magkaroon school principal, no? Nagkaroon sa Alfonso 12 National High School. Kung hindi kita magkasagat.
11: Toto,
19: no, kay kaina, agahon pa mo nag-chat ka to, no? Akong danga maestro, no? It high school. No, una sa Solido National High School, no, sa Banwa kara Itnabas, pero magkaroon, iyaw timo, no, sa anak nga pinalanggang Banwa, no, ita Libakaw. So, magiging papabati, ha, kay Sir Aladino sa Olda Junior.
11: Aksyon!
19: Kasama na kay Madam Noemi Santa Maria, no, una ko sa Dubai, no, a.k.a. Bukol Queen nga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
11: Kapag may balita, may aksyon.
19: Mabuhay ka kung baga gagahwat, it-perfect at tiyempo, agod mag-umpisa, mag-invest. Hindi mo yun kinahangan, it-formal nga gambong, iba pa nga bank account, o kung milyon na kwarta, ro kinahangan mo gang hayro cellphone mo. May picture o Gcash nga ginatawag nga G-Stax PH, powered by AB Capital Securities, agpaagi kara, maka-invest ka sa Philippine Stock Exchange, bisan may 500 pesos ka lang. Makaristo ka mismo sa suod it app, gani hindi mo yon kinahangan nga mag-download it iba pang broker app. Pagkatapos nga ma-verify ro account mo, pwede mo i-fund ro trading wallet mo direkta halin sa GCash wallet mo. Walang transfer fee. May access ka sa sobra 280 ka mga listed companies. Kung interesado ka sa dividends o kung gusto mo mag-try, mag-invest sa IPO, may IPO meter man sanda nga makapakita at real-time availability. Ag para sa mga bag-o pa lang sa pag-invest, ag medyo na handlok pa, may una sanda nga starter pack ag mga educational guide nga pwede nyo tunan. Pwede man kamo nga mangutana sa Peracos ro EI Financial Assistance para sa mga tips party sa pag-invest. Pero dumdumaro pag-invest may kantanan nga risgo o wait garantiya nga maabo ro imo o mag-abo ro imong kwarta. Gani mag-research anay ag siguraduhon nga naintindihan mo ro imo ginasudlan nga investment ag ro imo financial goals, no? Nga ni sa Haum, no? Nga pabuon Rwanda kro nga kwarta mo paagi sa investment. I-open mo gang Rojikas app, itap, Rostock sa PA.

0: Malagad na uya sa Sabado nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: May balita, may aksyon.
0: Iya sa itong gagapagililiba mga katodo, no, kay ginpabutsag no, ita aton yung Land Transportation Office no, mga katodo nga sarang no, nga mairibok or mabawi ruray kraga mga driver's license na no, mga katodo ita aton nga mga driver na no, mga katodo nga maimbulbar no, sa pila ka mga aaksidente no, particular sa aton yung mga pedestrian lane na no, mga katodo nga may unaabi karang masunggaban ng mga pedestrian no, nga nagatabok sa pedestrian lane mga katodo
1: aksyon
0: no, kay iya sa aton sa province Lacan, especially iya sa aton sa Banwag Calibo kaabo na ng mga aksidente na no, nga nagkaganabo mga katodo iya sa aton kay Banwag Calibo nga sa Gihapon maabo kita ng mga motorista nga bisan baga nakikita no nga may una na karaga pedestrian lane wa gid baga no naga minor that's why nga nagaguntad ko na matrunday karaga mga aksidente akapinggid no sa aton nga mga frente nga ra it mga eskwilahan iya sa aton sa Banwa ita Calibo
1: aksyon
0: no mga katodo ra karon mga aksidente karaga kadabo kay ra aton karon nga Land Transportation Office mga katodo no nagpapaguwa no it rekrang name random number MBL-2026-229 na no, mga katodo ang Sandig Karabanwa no, sa pagpabutsyag ni Assistant Secretary Marcos B. Lacanilaw nga rong katuyuan ka ng mga katodo ay siyempre sa rekraga mga aksidente nga nga no, nga nagakaganabo na no, nga para masiguro banwarong kaguwasan na itapilan ng ton ka mga kaigmanghuran na no, mga katodo parang kaparti man da ita rekra nga proteksyon no o safety ita aton karon nga mga igmanghod no particular banwa sa aton karon nga mga kaigmanghuran nga mga nagatabok sa rekra nga mga pedestrian lane naton na no, mga katodo
1: aksyon
0: ang kapareha sa mention nata kaina mga katodo nga iya sa aton sa Banwa Calibo Awermando atanan nga kaabo na karaga mga aksidente no samba naton do una to sa may part kada ita barangay istansya nga may estudyante to mga katodo nga apisar daw nga nakita na nga nagatabok mga katodo, kinagadkad, no? Itry ka nga, bihikulo. Ako nagtaliwan karon nga mga binugan, no? Iya sa aton sa Banwa kara ita Calibo.
1: Kapag may balita, may aksyon!
0: No, kay maamuwi ka po kita, no? Nga mga motorista nga sa Gihapon, sa lamban na ton. No, nga kung magkapatagagan, baga kwanda ko nga mga bihikulo, like ratoy ka nga mga motorista, no? Mga motorsiklo na gamaniyo. Apisar, no? Nga, nakitana nga may una karon nga pedestrian lane na no, may kunta may tawo man og sa uwa may nagatabok or sa uwa man katodo dapat naga minor na kita no naga bawas na kita no katon kagapagpadagagan para if ever nga may una karon magkatodo nga gopi na no, nga magtabok naton nga mga igmanghod hay maaboid na to no nga magunta dunday kraga pila ka mga aksidente
1: aksyon
0: no aksyon mga katodo no especially iya sa aton sa Banwa Calibo kay iya ra Banwa no masami may mga makarakaraga baga senaryo na no, nga nagakadabo Banwa iya sa aton kaga Banwa Calibo particular na no, sa nagkaraga pila ka mga lugar no sa mga parante ka natin iskwilahan na no, nga may una karon yung mga pedestrian lane kung naman iya karon sa may parante nga ita provincial hospital pero masami abi nga may una ka na Banwa nga mga aksidente nga nagakadabo ay una di karon sa may part ita barangay istansya likewise iya sa may part ita Jaime Cardenasin Avenue mga katodo, sa sangkap pribado nga ospital, no, nagakagunta doon dahil karang nga insidente kay naligad to, di nagaganan to ni Mabanwaro, rahe karang nga nagatabok sa pedestrian lane nga sinunggaban to ita motorista nga uwagid karabanwa ita pagbalik na to baga, no? Matapos to nga na karang mahagip o dahil karang nga nagatabok sa pedestrian lane.
1: Todo, aksyon!
0: No, kay Sandig mga katodo, sa rahe karang memorandum nga gipapagawa it aton nga Land Transportation Office mga katodo nga kung may una nga bastante nga rason mga katodo nga mapamatud-an ang arong pagpadagagan kung imo karon nga bihikulo sa gakyan na hay magatao itapili grow sa part aton nga mga kaigmanghuran especially no sa aton nga mga igmanghod agmabutang no sa agang-agang like makuanabi no makaangkon kra itapila ka mga kasakitan lastro sa anakron nga party kara itagawas aga rumpi na ka worst kara kun matabo pa nga madugaan ka na banwa, itry ka nga kabuhi. No, mga katodo, na insigida.

0: nga i-dokumento na mga katodo agod nga mapaidagom sa investigation ag maaksyonan banwa na ita nagakaigo kara no nga tagatapan na particular dong investigating office na ita aton yung Land Transportation Office.
1: Todo, aksyon.
0: Mga katodo, aksyon. May kantanan no sa Rayka nga nag-exister nga administrative investigation procedures na mga katodo nga ginapatigayon ita aton ang LTO.
1: Aksyon.
0: Na dahil karabanwa rong ginpabutsag no aga paagi di karabanwa aing kaso nga mapamatud-an no mga katodo nga may una gid abi karagakasaypanan sa park itray kinaga mga drivers no mga katodo hay pwede ra yon no nga ideklara nga improper person to operate no mga katodo ita motor vehicle rong tanan nga mga motorista nga maimbolbar sa idagom akong section 27 akong Republic Act number 4136 mga kaabyanan. Nadaya ka magkatodo sandig daw sa pagpabutyag na itaaton karon nga Land Transportation Office nga dayar mangin rason no mga katodo nga pwede nga bawion or i-revoke aro ray kag mga driver's license mga katodo saray ka nga pila ka mga naiimbolbar no masangkot na no, usaro dahil karaga mga insidente sa anton karaga mga karsadahon, mga katodo, especially sa anton karaga mga pedestrian lane.
1: Todo,
0: na no, sa itagong itay karaga memorando mga katodo, gina pabutsyag, no? Mga katodo nga, like ro dahil karaga mga pedestrian na to, no? Dahil mga igmanghod na to, no? Nga nagapanikangon, nagatabok sa anton yung mga karsadahon, na no, mga katodo, kapartidi kararong mga unga, senior citizens, person with disability or PWD, ag ruday ka rin makatodo no, ng mga gagamit, itry ka rin wheelchair, saklay, no, mga katodo, ag iba pa, no, ng mga mobility device. Na no, ruday ka rin makatodo rung pagpabutsyag itaton ng Land Transportation Office. Na no, manami na rin makatodo no, para at least madisiplina na ton, no, rumpila na ton ka mga motorista, no nga sagi apon makatodo uwa gid baga no naga-obserbar no kay may unaware gyapon no nga mga motorista no mga katodo nga apisar makitaan mo mga yo pagang kita mo na nga may una na karabanwa nga pedestrian lane hay uwa gid baga gyapon naga minor una mat gani ikaw pang nagatabok ug magain wangutan ka pa singgitan ka pa to mga katodo no one time mo iya sa may presidente nga ita provincial hospital kita na gid no nga kabo-abo na naga sinyas na rung traffic enforcer no nga stop na kay may nagatabok mga katodo kay kibahan kita sa nagatabok that time no atag matabor to karang akibot amo naga pundo na ro tanan umuberte kaya pundo raya karang four wheels no mga katodo ba usuminggit pa
1: todo action ah,
0: nagpangmuway pa to sa bagadaga nagatabok mga katodo swerte lang kay iwa agin ita plate number nga habuo sa to karaga bihikulo mga katodo.
1: Todo.
0: Adaya ba kararong pila karaga senaryo no nga nagakadabo. Aka pinggid no sa anton kang makarsadahon nga sa Gyapon, wa gid no nagaobserbar. Ita eksakto kara nga pagmaniho mga katodo rong pila naton ka mga drivers. No hindi man tanan na kay maabo mata mga katodo nga mga driver no, mapamotorsiklo man, mapa four wheels, no mga katodo nga nagaobserbar, nakaintindi banwa. No kay kabuan na binga nagakanabo like ro no, dekra nga mga kaskasiro na ton yung mga driver. No mga katodo, ang kama naman ro ray kra nga mga kunsin o pabagarong kumpleto una sa violation. No wa kra ita driver's license. No mga katodo, wa kat mga rehistro ro nga motorsiklo. At kung sino gyud mga katodo nga wa gyud kra kaagi seminar. No mga katodo sa aton karon nga Land Transportation Office sa pila ka mga driving school no para ka baka buo ka itry ka mga driver's license hay duin pa nga mga katodo rung nagapatarasa pag abo sa aton kang makarasadahon
1: todo action
0: no, mga katodo that's why nga tama man ka importante no nga madisiplina amba ta ani nagliligad no mas pabor kita banwa nga kung adlaw-adlaw may una kita ng mga enforcement team sa aton nga mga national highway sa aton nga makarasadahon nga nagabantay no kay kumbaga makahambay kang parang safe ikaw no sa karsada no kay paano nabawas-bawasan do raya karaga mga pasaway aron mga kaskasero, ang mga motorista, mga drivers, nga kung makapadagagan ito ay kay mga bihikulo, pag-aom mo tabagay, mingko anda, karoon karsada. Nga mingko na hadlo, karaga ba ulihi? Na mga katodo ay nag-overtake, unang ita agang-agang. May una ko na itong amat mga katodo nga ma-overtake mo, tapos ay gulpi man maliko, no nga una malaglimaw sa unahan, no? Maliko mga katodo, rumpi lang ka mga sitwasyon kun amat. Ang aton karang inaobserbaran mga katodo, na no, kapinggid no, sa aton karaga mga national highway. No, dahil karabanwarong apila ka maraga kanabu amat nga ginasilan baga, no? Nga nagakanabo rumpila ka mga aksidente na no? Nga nagakanabo kapingin sa aton karon nga mga national highway mga katodo bukon niya mang itiya sa aton sa probinsya Katakan na no? Pero ray ka mga katodo nga mga kwan mga nagakanabo lay sa aton kag mga pedestrian lane na no? Mga katodo ay tama ra ka importante no nga maintindihan it aton nga mga igmanghod it aton kag mga drivers mga katodo nga mag-obserbar na kita. Especially sa rekag mga prente ita eskwilahan kay di karagit abira masamino nagkatabo. Aro rek kalaga aksidente kung madumduman na turo. Rato anay, I think, ginrebook man to banwa ita aton nilang transportation office norong driver's license sa, sa umarado man to sa sangka estudyante, no? Nga grabe tanga ni rong ginyudyuran to itry kalaga bihikulo sa rek kalaga estudyante banwa na karon sa may Estancia Elementary School. Now, aghawos ka na sundan pa rin ito pinapakalaga aksidente. Bukon niya mga ito na, bukon niya mga itiya sa aton sa kalibo, rumakaroon dahil ka na mga senaryo ka na banwa, nagakanabura, makaroon ka na mga panyempo, kapin pa kuni agyanta. Toto, action! Aroon dahil ka na mga inamban na ton ng mga kaskasiro, wa ka rin tapaki alam, pag once una sa aton ka mga karsadahon. Toto, action! Now, dapat abi, ay, pag once nga nagamaniho kita banwa, na itry ka na mga bihikulo, anuman klase ng mga bihikulo, dapat ay roaton baga nga kwan, roaton nga presensya ay dapat inagin sa aton karang mga karsadahon. Na mga katodo, agod nga malikawan na ito, norma karunday karang mga aksidente. Ako naman, obserbaran nyo kung may una kita nga mga enforcer no, sa aton nga mga national highway, like may mga bantay, no? Aton karang PNP, Highway Patrol Group, Land Transportation Office, mapanuan na ito no, sa api na kagilid ato kang mga karsadahon. Una, karo naga tuwumpok banwaro ray kraga baga bihikulo. Naga pero kung wakay kraga banwa, bantay. Nawa kraga mga enforcers sa ato kang mga karsadahon. Oh, kung makapadagagan kung ato kang mga bihikulo. Naw nagapatarasa agang mga katodo. Ngamin ko, nahadlok ka nga mauli. Ato ka agang pati ko ng banwa nga. Magwas na gani nga pas-pas na rupa turuti. Awas-was yung pagpadagagan. May una ko namat ka ng mga katodo nga. Roma nga tambotso ko motorsiklo mapler. No, nga pagluwas nga nakakapirwisyo na kita sa anton kay nga palibot. Sa anton nga mga igmangod mga katodo, ito nga ang pagid naton nga nagapinasaway kita no sa anton kay nga mga karsadahon. No, mga katodo, especially sa anton karang nga mga motorista. So kabay no pagi sa rodek ang ipapagawa no nga memorandum order no ita anton nga Land Transportation Office. Ama ibsan or mabawasan no roday kra nga mga aksidente nga nga nagakanabo especially sa aton ang mga pedestrian lane mga katodo or sin man nga park no sa aton kag mga karsadahon especially ako ro mga maimbolbar banwa or mabiktima ro rato kra nga mga naminsyonar naton ang mga katodo kay raya malaman banwa no rung katuyuan it aton nga LTO
1: action
0: no bangod gani no saray ka nga sunod-sunod nga mga aksidente nga ginakaimbolbaran it anton nga mga kaigmanghuran no mga katodo that's why nga mas pagit no nga agin pahugot no ita anton nga Land Transportation Office no agud nga masiguro nga maprotektaran ang mga katodo rong kabuhi it anton ang mga igmanghud kaluwasan it aton karon nga mga kaigmanghuran while mga katodo nga una sa aton karang mga karsadahon no dahil karang mga katodo rung nga pagpabutyag it aton karang Land Transportation Office no so that's why nga rung pagpadumdum na no, ita LTO no sa aton karang mga motorista nga dapat permi naton nga pairalon mga katodo ro aton nga pagiging madahan no while nga una kita sa aton nga mga karsadahon dapat disiplinado kita no, sa pagmaniho, no, kapingid, no, sa mga lugar, mga katodo nga, kaabo kita ng mga kaibang hulan. Kaabo ng mga pedestrian nga naga atabok, no, sa aton ka nga magkarasadahon. No, kayo yung pedestrian, tao, imaura, iba man tarong pedestrian lane, no, doon yung karoon ginatabukan, no, mga katodo, it pedestrian, sa mga pedestrian lane, mga katodo, especially, iya sa aton karon ang banwal kat kalibo kay siyempre pag once nga ikaw maimbulbar man kay problema mo man dun. No, in kaso nga maimbulbar ka nga while nga una karon sa mga pedestrian lane makasunggab ikaw una na it aton nga mga tabo kalagay bango day risgo mo man dun mga katudo. That's why tama ka importante nga rong pagpadumdum itaton ka nga LTO nga dapat magadahan kita sa pagmaniho ipabili na ton rong pagiging disiplinado while nga nagamaniho karabanwa na no, itaray ka nga mga bihikulo. Kay kung amat nagakanabu, ruray ka nga mga away sa karsadahon, kay bangod gani nga, hindi baga magpapierdi kay gusto. Mga katodo, nagapasikat sa aton nga mga karsadahon. Agay sa mga to, mga katodo, gabi, tangti karon sa may barangay na Buwan Norte. Nga, may unat na nga motorista, kaya nga pauli na to, sanday ko nga panimagay, gintripant, ana. Rupa ka rin ka nga mga mentalidad, mga katodo, nga, agad malikawan na to, narumpila ka nga hindi manami, no, nga, pwede or sarang magkaganabo while kita banwa nga una sa aton ang mga karsadahon mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo
0: action. Sumay 5 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alauna happy viewing ha kay paring Noel Bermejo no nagapamati no sa Bacau Norte Kalibo Noro Montano or Montano Bermejo family ang nagapamati gid sa aton nga pagpangalagad kay Chloe Beltran. Happy viewing kay Oliver Oliveros, mayroon nga Utradlaw, Katodo Reynald. Shout out sa Puno Itambis kay Noe. Si Inda nga Puno Itambis.
1: Todo action.
0: No, sa manhan na late si Migubong Swalog, nagapamati makaroon. Iya sa aton nagapag-ililibas sa aton nga pagpangalagan.
1: Todo action.
0: Ato na nga mga miyembro ay talent sa PNP kay Master Sergeant Delgado. No, kaman naman kay Master Sergeant Ibadlit, no? Happy listening. No, nagapamati aga una sa aton yung mga van driver no, sa GM's Terminal. Nagamonitor magkaroon karaga mga panyang ko. Siyempre, nagapamati. Madugwap ko nga dispatcher kay Part Barok Distura ag kay Nong Janing. Happy pamati. Aga na, no? Kay Tonet Alayon, no? Nagamonitor. Siyempre, kay Nong Boysier de la Cruz una sa Terminal Altabas nga van, no? Nga biyay kalibo Altabas Vice Versa. Ako na sa ato ng mga pamboy na no, sa Z-Oil, Kanday Hard, De La Cruz, maayd-aygid ng kahapon na nun.
1: Pagana sa pananghalian, todo action!
0: May 6 minutos, manwa nagkataliwan sa oras, alauna, oras sa Japon, magkatodo at kinyo ito, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ato nga pagpanumbalik, rundugang pagabalita, balik ka na ito, pagkatapos pa rin dugang ng mga pahanomdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer. Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niya yan?
6: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun ganito ako. Yung doktor nang rin nag-okay na sa akin, Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo.
13: Isa ka teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bugin mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Uy, Mare, kagwapa, gilukli ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
20: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
21: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
20: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
22: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
23: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
23: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
23: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow.
23: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Sa panahalian, todo aksyon, todo aksyon, todo aksyon.
0: lalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
9: Sa mga pagpangalagad, may 17 minutos banwa na kataliwan sa oras si Taala Una.
0: Todo, aksyon!
9: Ay, happy viewing kay Kagawad John Fernandez na itabarangay Istansya sa Kalibo, Graga Monitor. Iya sa itong kagapagpangalagad, no? Magkaroon kaga hapon na kay paring Lionel Valencia.
0: Todo, aksyon!
9: Kagawad na pala kay Cyril, Kagawad Hill Reyes, no? Kay Mrs. na, no? Sa Sitio Kabugakan, barangay Istansya, no? Sa Kalibo, nga nag-monitor sa aton nga pag-pangalagad.
0: Aksyon!
9: Sana bilhin sa banwa nung mga minuto tato gagapagililiba, no? Oray ka nga concern, no? Gagin padaga katon kahapon, no? Kay gin hato diya, no? Sa istasyon, oray ka nga concern na reklamo may kantanan sa implementation na no? Itry ka nga PBBM scholarship program, no? Tasang ka barangay sa banwa ka itlibakaw.
0: Aksyon!
9: No? Kapara sa labad o kaina magkatodo ay hindi ani na to no iminisyonar pero ray karang barangay no agkonsin o karong kapitan no in fairness man mga katodo sa ray karang mga barangay officials no particular sa punong barangay nga ginaakusaran mga katodo no kay di ka na magkatodo sandig no sa nakasaad sa ray karang magkatodo nga riklaan akong concern mga katodo may ginaaligar abi no nga manarong meeting sa ray karang mga estudyante. Haygin patigayon no sa bagay itray kay kapitan mga katodor nagserbi kay gabinyo alas 4 ithapon agbukon ana itray kay barangay hall
0: aksyon
9: aga wagi dor de kay mga ginikanan abi or minutes na itray kay meeting maginikanan ag iba pa mga barangay officials nga nag-attend para no nga mangin transparent kuno no sa roday kay distribution ako nga PBBM scholarship program sa ray karaga barangay.
0: Aksyon.
9: No, di ka naman di nagipabutsa gamay na sa bagay no room venue it meeting. So si indrong attendance itray karaga mga estudyante minutes no itray karaga meeting nga dapat ipakita no mga katodo kung nagsunod no sa ray karaga tama karaga proseso. Pero ginadugang pa nga mga allegation mga katodo ngaman nga may una nga nakabaton ita 20,000 pesos, may nakabaton ita 5,000 pesos, may una man nga nakabaton ita 1,000 pesos nga estudyante, agham an allegedly nga 21 kuno ruray kara nga mga ginaaligar no mga katodo nga nangin beneficiary which is lima gamang rung deserving ang mga estudyante nga dapat makabaton it 20,000 pesos each.
0: Todo, aksyon.
9: Kaya ka naman katodo kay antes na to, no, gumagun doon ay karaga barangay kung sino karaga kapitan, no, makatodo sa laban na to, gusto tanay, no, nga mabatian, no, roon na karaga side. No, gin, kwa na to, gin, that's why ganing, gintago tanay, rung barangay, rung barangay, kung sino karaga kapitan, no, mga katodo, unless nga hindi pa na to maistorya, no, in fairness man kanda, kaya siyempre, daya, hey, aligasyon da mga katodo, no? Kay, siyempre, pag once ikaw nagareklamo, normal, gilang doon mga katodo nga, self-serving, no? Rimo ka nagareklamo, kay, waman kita nakasayod, kung ano ka rin nagkaganabo, especially sa ray ka nga barangay, na mga katodo, nga nagpaabot, itray ka nagareklamo. Agaman, allegedly, aman ko no nga, wagid, no? It update kung, sino-sino, una sa listahan, na mga katodo, itray ka na nakabaton, no? Itray ka nga kwarta.
0: Todo.
9: No, na ikaw mga katodo, ro, na ikaw nga concern, no? Actually, by Monday, na no, basi kung maka-access kita, no, sa linya, no, itry ka nga kapitan, no, kung nga barangay, agod nga, mabuo na to, no, randa ko nga side, no, mga katodo, kay, that's why nga ni nga, while nga, wa pa na to, maistorya, rung natungdan, ay hindi man ano na to, no, pag-mensyonar kung ano ka nga barangay, ang kunsin o, rung kapitan, mga katodo, no, ang gina-aligar, no, hindi ka nga gina-reklamo, sa ray kara nga, concern nga ginpaabot, no? Aga may di kara pa, nga ginsight, no? Arong mga issue sa barangay hall, no? Mga katodo, may pila imaw kara ka baga ginbutang di kara, no? Sa anak ron nga concern, no? Mga katodo, ag anak kara nga gina paabot, no? Ro ray kara nga pila ka baga concern, siguro by Monday, no? Mga katodo, kung may istorya na ito, dung official ita barangay no particular day karaga kapitan na no, mga katodo no agud nga mabuo man aton aro ana karon nga pagpahayag may kantanan na sa pila ka mga concern nga gimpaabot nga ra itray karang pumuyo no itray karang barangay kay permado naman da Ruray karang ginpadaga na iya, no? Nga concern magkatodo, no? May kantanan sa pinakabaga gusto maklaruan, no? Itarasambi karang pumuyo nga residente, no? Itry karang barangay una sa Banwa, Italy, Bacao.
1: Pagana sa paranghalian, todo action!
9: Tama na, may ginahapon na may kapagpamati, no? Sa kay Aser Aladino sa Olda Junior, una karon sa Banwa, Italy, Bacao, nga nagapamatigid sa aton niya pagpangalagad iya sa aton nga pag-ililiba. Kay parin Jero Madraso ha, sa isla kara Itaburakay no nagapamatiman na magkaroon ka nagabaga panyempo sa aton niya

0: May 24 minutos banwan no nagkataliwan sa aton nga oras ita ala una no sa ato gagapagpangalagad no sa ato gagapagililiban no hangyo na ton tong 5 minuto grabilin dahil sa ato gagapagwarag wag makarokra gahapon sa sabadong edisyon ita ato nga palatuntunan rong pila ka mga balita nga wa ta magabot no wa ta matatar sa ato gagapagililiban makarokra gahapon abantayan na sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo Aklan nakahingabot si private first class Kervy Rebesensyo. Sasiin ka naman nga putok-putokan ita akyan. Kay Sabado magkaroon nga adlaw sa ko nga nagawarang-warang kaman. Okay, tapos na rin mo kay nakarang nga programa rong imo karong program sa Bantay Laya. Mga aton nga mga amigo una. Now sa Camp Libasis Mundo Banga. Now kay private first class Kervy Rebesensyo. Wa ka nagapamasyar iya kay basi ko may plano ka magbalik kay grabe ka init tong chimpo. Basi kung gusto mo man nga pasamiton mo kami it magamig-yamig nga imo nga ginpasamit. Action. Asa ta kaban waro to kagapagililiba sa to kagapagpangalagad no pila ka mga balita nga wa ta magabot wa ta matatan sa to kagapagililiba man karon kagadlaw. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Uman kita nga mga ilibati sa Lunes na kagadlaw no sa to kagapagpangalagad no sa to kagapagililiba sa programang Todo Action. Partner naton sa technical side si Katodong Hiranyo Misina. Hasta la di ka naroto nga pag-ililiba. Ako man din Katodo. Nangin ka-aksyon magkarag-raga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: He sees you when you're streaming. Better turn it up.
3: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

0: ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Thank you.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doon yung latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na cheesemaker?
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang...
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, Go-Maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music,
1: always. 88.5 ang radyo na kaibigan.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang manami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: wala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio. Hit after hit.
4: I love this station.
5: They're always on.
4: I love
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store.

0: Meron ka palang cancer.
1: Okay.
0: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin B3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
0: Oh, ay, tinake ko. Yung vitamin B3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
0: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: patata na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh,
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
13: For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako ang daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi ang daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
5: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Inoa.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
2: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalantunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating programa. Si Kuya Uboy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating po namang

0969-226-9623. Ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR. Come sure. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa atin pala dudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon. Sa radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ang signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM. 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating baladudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Yan po yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag lang po yan mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

0: Sabi po dito mga kaibigan na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot, pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwede po, makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po nating bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis, nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas ng panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po ay umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o panghihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po mga kaibigan kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po mga kaibigan o yung maagang pagiinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaari makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral mga kaibigan, bagamat ang hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang at maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan ng hindi po nalalagay ng labis na strain sa atin po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si tanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay, taga saan po si tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensen, opo. Ilang taon na po si tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon ba dito sa amin.
0: Sa Jensen, sa...
1: Opo.
0: Mindanao. Ano po? Teka lang po tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano? Sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po. Magtatanga po ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ako,
0: opo, tapos yung spelling po R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo po.
0: Tawagan niyo po ako tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po tatay para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ari po namang rice coffee. Tapos tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli, ah. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller early tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Dilyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kayo, Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po ninyo?
1: Isabela
0: po. Okay po, Isabela. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo no, isang araw, pag

0: Nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa Abuan Farmasya natin, pwede kayong pumunta doon. MRV Drugstore, AJL Pharmacy, tapos Farmasya V Medica. O, yun po nanay ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita niyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun kuya yung F.
0: Hindi po S, nanay. Hindi po F. S.
1: F-I-S.
0: S po, nanay. Rice. Opo, R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, kuya.
0: Yan po yung spelling kasi
1: hindi... Bakit hindi pa kuya, hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia nanay. Sa Alicia mismo po, nanay. Yun nga po yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Farmasya natin. MRV Drugstore. Meron po doon. AJL Pharmacy. Tsaka po nanay, Farmasya V. Or Farmasya 5 o Farmasya V Medica. O yun po yung nanay. Meron na po dyan sa Alicia nanay. Meron na po.
1: Opo.
0: O pwede nyo na pumuntahan.
1: Kung sakali pumunta ako doon.
0: Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo kuya, gustong-gusto talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo, dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dalawa.
1: Pag mag-apat kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede nanay. Dalawa.
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kuya. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon nanay. Opo. Mas maigi nga po na mas marami ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yon.
1: Opo kuya.
0: Okay po.
1: Okay po kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo nanay, pwede nyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin nyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman nanay na wala kayong nabili, nalibot nyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo rin po ako muli nanay.
1: Sige kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po nanay. Salamat po sa inyo.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang ibigang wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagandang sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
4: Todo, ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun wara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee, agud dinamira inyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko niyo yun?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! My power compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. TDX 500.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, ngi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee. Ang gudinami rin nyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ganda ka pa.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: May powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong makamatsag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Agod dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Anton Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5
8: ang radyo na kaibigan.

0: Rádio Todo. Rádio Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog da ako, adlaod lang tungod wag da ako it power bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalhaw dito ang beneficyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Southon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio.
3: Mio, okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko kay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa akin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
0: 88.5 ang radyo na kan

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan? Oh,
3: ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanzone Gold Coffee Mix.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500!
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manan.